0: acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bacteria, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: sakit. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kyo! Pakuratira ko di mong amo, Kyo! Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh!

0: XFM.
1: Oi, par, reba god. Pakurati na gudi mong kagalingon nga. Di ka guapo.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag-ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasi, gina kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na gagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Tumamlay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Boy na sa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Si Urak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik ka ayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Lakap, naay manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Adlo ka. Unsa man ka mubugaw mura magkagbayot?
0: Unsa man oy? Halanok, halanok. Naay aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shaline Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Iya, Sakel, Mamawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nagpaingon sa Santon Plus. Kasi naku, kanang sa unang hindi ko katulong ko, lili mo nga na akong baba.
3: Kamusaan, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Ah, sakit kaya akong tiyan, Lula.
1: Nganong man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kutu.
1: Mali na nga

0: Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, makurati na ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: kung gwapo gani ang mutapad. Unsay tawag?
1: Soulmate!
0: Kung pangit gani ang mutapad?

0: Exciting!
1: Ikaw ba ato naghihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Sunfon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Renelito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Pusimili sa nga taga-bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Sunfon Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o mini normal. Daghang salamat sa Sunfon Plus Gold.
4: Sunfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Sunfon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Sunfon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Sunfon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Sunfon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Sunfon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Sunfon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Sunfon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Sunfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, nako nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Sunfon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko natundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom.

0: Tian. Unya ayaw kalimot, inumo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
2: Awari wari uli mabari.
3: Uy, pare.
2: Ako.
3: Kalma.
2: Inom. Kaon. Na, pare. Ay, sa pare. Buraga. Relax sa pare kay buraga. Di daga naman balay pare sa kupalan na pare.
3: Una kung ingon ni mo ba palabi magugag inom. Unya na lang ta uli pare.
2: Nga lang ba, pare?
3: Wato na lang nato nga muagi inyong balay.
2: Exciting!
4: Mga katupa, exciting!

0: Ça ferme.
1: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og pato kay wala kay ikabayad?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baw niya. Mayo na kong tulog. Magdambo na good ko. Kaya ito bili man. Basta mag-inom ko yung Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dai si Nilson Timpo,
8: taga Samal Island.
7: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
7: kopi daw nga
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Sa camera kong trabaho,
8: kapoy yung kay pag-uli.
7: Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala sa
7: usa. Epektibo dining nga
8: kopi dining
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Sa mga kauban akong trabahante sa Water District,
7: nasa field na sign
8: nga ang atong lawas kapoy mong tayo paguli,
7: istingin yung inom ning

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamit ang manggugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Opa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba nak? Hala, paimdang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: Ang sabog ka niya. Ano kung ka na nangihiimo mo nag-iisa-isa ng imong tildi?
1: Hindi imo magod ang doktor nga. Ha?

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Dungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Siwaya na ako kung sa kaning kalamig. Pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kaminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwaya ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako kaminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Claire Skin Beauty's

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Magsanso Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Magsanso Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sanso Plus
2: Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ayun ba ang kwarta? Yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakaino na ka?
3: Saturn, Potenase, Halo, Himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, kunya, tagdala sa tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yung kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Ay, madi! Nayuban ni ha! Pag inamutay, duhara mo! Pero pag inom, daghan na mo! Anxiety!
8: Mga katupa, anxiety!

0: que ça ferme.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: Exciting!
3: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa ng mga Pinoy na

0: magka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskot ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw ni mga sa Santon Plus Coffee Mix, mura rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako has ng akong tingbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala

0: ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghang pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santol Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santol Plus Gold! Santol Plus Gold! Ang

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natabangan.
2: Sugod na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat at ang pagutong nako. Nuto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sila'y ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resinsya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Maligyan ng ibong isda, che.
0: Pahiwa ka.

0: Isda mudra, isda.
1: Oi, Cik.
0: Isda kap.
1: Beligyan ng ibong isda, Cik.
0: Pahiwa ka. Asa mo ka makakita ang isda? Nga panghatag. Natuog ka.
2: HIT!

0: yung bukol ko.
1: Marlene, ba't siya? Nakuyot akong bungong piling nakuyot. Nang buwa kong babungog. Binog akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus. Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kinapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit na yung ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa ko ang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha, kay patamis ani, stevia extract. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium.

0: Tumulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to one agyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Antica Nationwide.
1: Oy, Archie, utsaman ka na.
2: Tanak ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man naabol sa ang brief?
1: Kabalog, Archie. Ang ganang bulsa sa brief, butanganan na siya ug asin.
2: Ano man?

0: Mix.
1: Ako di ay si Annabel, nagabatanggi niyo, Bilix, Matina, Playa, Davao City. Nanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia, Dililalimag, Dindak, kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas, o katulugon pa. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3, Coffee Mix, akong gisuwayan. Dili na ko magduka, o kami kay siya ignon, lahi sa uban na kape. Sukad na kay lungkwaning kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon, sukad na nakinom.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sentin Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sentin Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sentin Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskunta.
3: Yung bawang yung kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ayun mo vitamins. Okay na magal.
2: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tagal sa kadugtubig daan. Ina, ayun vitamins, isa yung kadugtubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yung kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: ORJ, kumusta magklase?
6: Okay, kayo.
5: Very good.
6: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
5: Liwat yung ganako ba? Unsa na yung question sa imong teacher?
6: Akwan, Kap. Nanguta na siya. Kung kinsa ay wak kasabot.
7: Exciting!

0: Relaxa FM.
1: Hoy maring pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna maring.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako si Dawn, sa kamaestra,
7: magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko ang kay Maayo, nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na yung gaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user atong paminawon.
10: Ako si Martin isa ka welding. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong pasulod sa 5 ka tuig na ko pag welding. Medyo na ako'y problema sa kung hindi na ko kaklaro og mga gagmay nitro. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang pumunta. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. May maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makatagun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
9: Zafon Plus Coffin Mix User.
11: Ini ato sukay ko mga pero pagabot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung kusa ang kape nga mahinungdan ini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux yang natambalan, pati akong arthritis, Santon karo, wala na ko gakiang kiya. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig may inumog kape. Mas okay nga piliyo na to ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang premium detox.

0: Tak bisa gelik kagu apa?
1: Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malugay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Hair Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Hey, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niyaka malagi sa mall.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa rigid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Sanson Vitamin C. Gisaw ko pa sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisaw ko na po nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakaayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos niya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C, mao nga, mo

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Good morning, Pader.
2: Uy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oo, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
2: Oo, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
1: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, panty. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada, Padre.
3: Exciting!

0: kapitan lu di.
1: Oh, unsya man ura.
0: Labing ay ka kay Lula ba?
1: Oh?
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Oh! Ayo siya ba ura? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urig masuko kong mangutan na ko.
0: Ni, exciting? Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: At ako, iskong pa.
6: Ay, yung bawon ng kwarta. Yatagar ka ni malay mo?
5: Opo, papa. Putang na mesa.
6: Uy! Ayun mo, vitamins. Nakainan na ka.
5: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
6: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kunya, tagdala sa kanong tubig daan. Tim na, ayun mo, vitamins. Isa na tubig, okay?
5: B! Ah, manakuhinom.
6: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sama sa sipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
9: Exciting!

0: tonde.
1: Oi, ganong na magaling sa kuhang law office?
0: Atorne ka nang mag-ilis unta kong apelido.
1: Kap, mara ba na? Aw, gawas kong balihon.
0: Balihon? Di lang ko atorne ay samot magkamaot.
1: Usap na yung mga apelido ni Kap.
0: Lobot.
1: Okay. Pero kung bumot ito'y exciting.
2: Mga katupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito

0: dimineața XFM.
1: Acordate-te, Gosmisis Nimonga.

0: Hoy, Kapitan Lodi!
1: Master Kenang, nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
0: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Kumulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacolgic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacolgic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Uli, na.
1: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Nga na di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarte. Kadali lang. Inay mo mga nanan ako sa crossing.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Kanang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sauna na bandugay na to, na ako'y tiang ha, nabukod ako na. Siguro marag-bula na siguro sa likod. Nakadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take one ha. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, ikaw may mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, kumuha na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Girman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa tika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, amtan paggabi, iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadla. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka-premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo premium D3, para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lakas.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yan na si Kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung burnt skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Ura, Kapitan!
3: Kung guwapo gani mo, Totok, unsay tawag?
2: Kiligon! Ah!

0: Sanfone Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfone Plus Gold Herbal Capsule og Sanfone Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfone Plus Coffee Mix. Ang Sanfone Gold Herbal Capsule, Sanfone Vitamin C og Sanfone Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Hoy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: papa? Magpitan?
1: Ay, oo. Mananagat gito akong papa. Kuyo kito akong papa kay taas kitong utong. Utong na lang gudang isda. Akong papa wapag yapon.
0: Ala, yaway! Iya, ate imo papa.
1: Ay, si akong papa? Na, hantod ka ron. Missing pa.

0: Utang aku, Pa.
1: Usah menang imong pangutan na.
0: Untay, spalis.
1: Sa unsa man?
0: Kanang, the boy is running.
1: Kisayon rana?
0: Si Kadaobe.
1: Akuan, El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
3: Okay, kung pasalamat sa Taon Plus Gold Train, tumangdod, sir. Hindi, doon ako binulan nga dugo. Dugo na ako, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, sa Taon Plus Gold, akong kapsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, doon ay aladyo akong pamati. Kaya, normal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutin na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na rin ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod niya higala. Na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala dam ha. Nalibihan na nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ungot sa paspas. O hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka na ko. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang katpiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos gumamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Par, alay bangon, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?

0: sumuko ng bata, aoy! Nakatigon pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Matugon pa kayo ko. Ikaw na sa gundiya.
0: Isumukan nina ng puni bata na sumukan ba? Oy, onsa man! Sumukan ni mo dong, oy!
2: Na, mo, atin!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Nga naman!
2: Kami pod!
3: Exciting! Sa Top Plus Gold User, atong paminawon.
4: Si Jinjong Galawiyo, taga nabungkiran dato di oras, kung kaya tinong taas, kung hindi, so kung pag-ihi, doktor, ay gawin yung nating matulog.
3: Sa Top Plus Gold.
4: Kapting lami ang natulog, makaito, kung sa pag-ihi, upira kayo, garo na pag-rating, and then tipo, lang kung makapaminaw sa kung hindi pangulti ka, kung nabalati, amin ang sulaya na lukto sa history, at hindi kayo matapang na sa inyong pangulas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako og ginom sa tong kape para kong ulcer. Pinagingon na po, sulayan ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Damigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Map-

0: si usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jimmy, basta makailang nagali ko ang Santon Plus Coffee Mix, industry ko ay ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko o dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang yung mga sustansya sa makapabastog sa kalawasan. Kay ang karindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubaan. Kay dili man yung sama sa ubang kape, daghan lang yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghan mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par! Ano na good par? Pakurati na ko na imong silingan diya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
4: Exciting!

0: XFM.
1: Par, tayo sa par. Dali, ragot. Pakura, tira ko niyong misis nga. Wala lang kayong trabaho pagkaugma.
2: Exciting!
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat dos kong amiga na nagpasulay na ako pa inong ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natulaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
6: Lamig na akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. At doon sa kong diyan, pero nakuha-kuhan na, mayo kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganit ko na nakadungagwa ni sa doktor sa Yesto. Na panun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka o healthy na kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Lex, daghan ang natabangan.
8: Pero mi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
7: Vision X, lahi ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsige og duka ko sa klase. Higyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, pagka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inundayong ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, naglooming ko. Di plus sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble. Kalipay.
12: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura.
13: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement from eh. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, pagkatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Par! Alima! Kuratira mo lang yung mga asawa nga wala lang kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Oi, pare! Da, un să gunca! Bumba, guba, mă să-i mă ai eu pe bugus? Mi s-a gata, asa rămâne, am avut, e muncă, mă pare! Da, mă sunt copă, eu că mă liban! Exciting!
2: Exciting!
3: Sa ako sa Jubilee, na ako'y getter unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang nga tilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kaya na nga pinaka, huwag na nambal pa dyan ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Fisher Max, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, play ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Hindi ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maad mo ko basing na-idol lang ang virus ba. Kung karbigid ko gatumar sa Premio D3 para ano siguradong protektado yun o dili at magtakdan. Ako si Johnny, isa ka-certified Premio D3 user. Testing it with me.
4: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Matakas sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbate, misis, ayos buntag, ako kay misis. Isa pa na, kundisan kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, isa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Samsung Plus Herbal

0: 从 Mamino Car 在 XFM。
1: 帮你，帮你，嗯，另一门的有。

0: sa FM.
1: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko na mina o XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Karon, ha? Nadawat na na ko bro.
2: Exciting!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin!
2: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par, par! Pagkurantin ako ni mong tropang

0: kapitan lo deh.
1: Aje.
0: Kap dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakus gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kana

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa Top Plus Gold User, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Na ako'y gudato nga pagpanakit sa akong tangko o oblad ng ko. Sa hal pagod, makabato ko gusong lipon. Ito nga, makadingot ko na radyo na ng Top Plus Gold. Nga, bako makabahan na akong lula. Ito ni Pariko, akong gitistingan, akong giminto, nakaharap ang buwat ang stop, akong nabantayan. Na nawala naman doon sa pagpakit sa akong tangko o lipong lipon. Bagong salamat sa Top Plus Gold. Mga pareha o gudato sa ako. Istingin ninyo ng Top Plus Gold. Basing pareha na ako, maangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw, Top Plus Gold user sa pagpakit.
1: Zantone Plus Gold, tapak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtungar ko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makapadun og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong naging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo,
9: turbo.
8: Kumara, 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa kanil kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting?
0: Exciting!

0: Oi, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang kapa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
1: Exciting!
2: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kundi ay si Alvin, biker nga si gig ka Subangan. Isip ko sa ka-cyclist, firme gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
0: Dili na lagi.
6: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
0: Sangu ka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
0: I'm tired. Stress.
6: Dong.
0: Usa man gyud.
6: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arong ganado ka. Sige na.
0: Turbo?

0: mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
3: Ikaw, ako kagusigawa. Ako hamlo. Ayaw sa dalingkoy. Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana. O siya man imo pangutana. Kuan bi, what is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nuna, B. Bisin ako ito.

0: Exaltée.
1: Exciting. Take a shot in here. You want one? Yeah.

0: XFM.
1: Sa una, wagi sulo lang akong pitaka. Sukad nga namin ako XFM, daghan ang sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni slas to. Exciting?
2: Exciting!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganun din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3. Pinakamayamang mapagkukulong
0: bakunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: Kitan Lodi.
1: Oh, meto ah.
0: Ano ah, putot lang ka?
1: Ingon ani magod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gihapon ko.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw ta na. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung saan ko pag-new

0: Plus Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mangkikis. The city

0: pang-solve sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aramalikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Ay, inisin ko. Hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero di malikayan na binaong doon ay batigong silawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sangu ka, oy.
4: Duba. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usa man lagi.
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niyaw, inani, arong ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Medica Nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Archie, kureng.
3: Kap, kap.
2: Paminaw mo ha. Kung ang isda naa nagpuyo sa dagat, o kung ang baka naa nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok naa sa kalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
3: Taka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay mo silag lugar.
4: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta.
2: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
4: Kita! Salat!
2: Oh, kuyay!

0: XFM.
1: Hoy par, pakurati pa kuda view pitaka dia nga. Ang sulod si pitaka. Puro ra mga resibo.
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus sa gina akong gigamit. Ni alibyo gamay nga akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Kunya nga akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungkay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig bukaon ug parat ug junk foods. Ang malungkay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Sa record, 57 anos. Taga-Makina, taga-driver, kaliyato, lagi ko pormen mas akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluluha ko na akong mata. Halos, dikit na lang ko na ako ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mong drive kong sakinan. Pero, sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Pagkataro na kong basa ang newspaper, o karon, spasa pagkaayo kong reply. O chat sa akong mga po, ganahan na po kung mong drive, kaya klaro naman din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapagmodisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Mindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Tagamati.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, mag-kikita ko din.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausa bang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko ginagawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Usa man ka.
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, inani. Arong ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Pika Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Narwa, tatlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ang namigis.
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Oy, par! Pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po't sukan ka niya to sa iyang saat. Oy, wagay na to man!
6: Exciting!

0: Siamat, nakukutan na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha, isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at baging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bag- bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
5: Pag malaki ko na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Oh! Sukal nga namino kong XFM, nag-brief na ko!
9: Wow!
8: Pero, wala ko yung short-short! Pagdabay, big-big shirt man niya kong suot, oy! Mura na kong si Tarzalan, eh! Exciting!

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Galocot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sa ikong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard, kunya, Permi Mabilar. Kay panggabi man ang duty. Ako nga batiyon ako, magsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bastion at mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Sitistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati, ngasama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi itong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss. Dalong ko nimo sa langit.
8: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon na ako na, Miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ura,
15: Kapitan.
14: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
15: Hot.
16: Ah.
14: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
15: Luod. Exciting.
0: Exciting!

0: Saman pura.
1: Tinood ba na matog ang ista?
0: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko gakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambot ang rene mo. Dahi kagyog o. Nan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang good kugod. Talipay mo na ako ni.
3: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Uday si Bal, 40 anyos na, Agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Masulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagun magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik na kog balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapanaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, nunit na mahal. Later ako makaon.

0: himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal

0: Fantasy FM.
1: Sauna! Sugarol kayo ko! Sukad ka namin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Kanakong bungod ito eh! Exciting!

0: yung bata ka, tapulan dudayo ka.
1: So, ay?
0: Layas dire kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, sir. Bye-bye. Mga katrupa, exciting!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Par, pakuratira ko ng imo ang mama ug papa nga. Mipasarjog ka, bisag wa kay sulod-sulod.
1: Exciting!

0: XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw XFM! Anil-andiro na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga hamulog! Lampi dire!
1: Pagawa tiya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
3: Excited!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una kung karon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! Kung niya karon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayon! Exciting! Exciting!
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

ko, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan, ingon niya, nami do kayo ni sa lawas, makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, do ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko yung ginabatsyag, luya akong lawas, kamo nga.

0: herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience. Plus, aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga fire sa palibot. Taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Pitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminuria.
4: No.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: At ako, iskunta.
6: Ay, yung bawal ng kwarta. Katagar ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang nga mesa.
6: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
5: Saton, pati na si. Hala, himot ko.
6: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaram. Kanya, tagdahal sa kanong tubig daan. Yun na, ay mo vitamins, isulit na tubig, okay?
5: Bish!
6: Time. Ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Sauna! Ha! Wala ko yung brip-brip! Oh! Sukal nga namin ako kong XFM, nag-brief na ko.
9: Wow!
8: Pero, wala ko'y short-short. Pagpagdamay, big-big shirt pa rin akong suot, uy. Wala na akong sitara sa lani. Exciting!
5: Exciting!

Saldon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, The Secret of Health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gigahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tuod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Pag-og isunod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Saldon Plus Gold ug Saldon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa iyo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sa'y kalahian sa una kung karon.
1: Alin siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban tayon.
0: Oh! O niya karon.
1: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukan sa basig bayon. Exciting!
2: Exciting!

0: super exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahi.
0: Exciting!
3: Katropa, palibutan na sa inyo mga orasan. Alas 7, 5 na sa kagabi on. Welcome og kini ang XFM.

Yes, mga katropa, tumura sa alas 7:19 agad sa gabi. Do I have to say the words? Sabi ni Saya, pa ni sa mga katropa, no, kinanglan pa ba na ko nga isulti ni ako mga pulong di asin mo? Isulti na yun mo. Ito mga katropa na ito, alas 7:19 sa gabi. May gabi sa tanan. Welcome mga katropa. Diriya sa pinakaganado nga istasyon. Mga katropa, diri sa Tagum City, ang 107.1 XFM Tagum. Katingala, no, nga nainitingong karun. Sa mga wala na kaila mga katropa, kauban dyan po ninyo ang inyong uncle sa kanginan, Uncle Tuti. Mga katropa, magdungog ta. Ay, nagdungog na dahi ta, no? Lamang gabi sa tanan, kumusta man, mga katropa na to. Ito ang mga kaigsunan karon ng mga sulid katropa na to. Diri sa Tibok, Davao del Norte, may gabi sa tanan, mga katropa. Pag-usbon ako, welcome. Welcome diri sa XFM 107.1 Tagum City, mga katropa. Bani ko ninyo. Antod ta, alas... antod ta nga mga lusnot ang panit, ah. Diri ta, mga katropa. Antod ta, alas... Nuribis sa gabi, diri lang sa inyong paboritong estasyon ng XFM Tagum City, mga katropa. Pwede ko ninyo sa i-message. I-text ninyo, mga katropa, kung doon na kamo yung mga greetings dyan. Pwede kayo, no? Welcome kayo, mga katropa. Ana, mana. 0997-615-6267. Ako mo subon, mga katropa, 0997-615-6267.

0: 0968-1565-6267. Mga katropa, ito ang text hotline number. Mga sa karon mga katropa na Minaw, mga sa kadapit ng area dari sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao City, mga karon mga katropa. Welcome kayo no, imong mensahe dari sa tuwang programa kay ato ka lang tagaano patagado kung basahon na ito na mga katropa na ito. Alas 7.21 sa kagabiyon mga katropa, kinitong programa atun ka ninyo sa Santon Vitamin C. Karong panahon na mga katropa, kinalan nga ligo na ito ang immune system. Kinalan nga mga katropa nga layo ta. Karang ginatawag bitaw no, ng mga sakit-sakit. Ilabi na karong panahon na mga katropa ang grabe kainit ang panahon niya, mukalitrag bundak ang ulan. Sigurado yun mga katropa, musugot mo sa dili. Subaw, nagpaabot yan. Nag-witing yun na sa imo. So karon parang himsog ka nun ay mga katropa ang panglawas. Malikay ka sa mga subaw, sipon o guban pa ng mga malalang sakit. Katropa, inom. O batasan na ka nun ay mga katropa sa pag-inom ang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid. Santon Vitamin C. Doon na kini 500 milligrams sa mga kapsul mga katropa. Dako ni sa tabang no, para nga protektahan ang imong immune system ug ma-boost mga katropa ang imong immune system. Alas 7:22 katropa sa kagabion, padayon sunahan. Kini kay pa ng XFM og inyo gyapon kauban mga katropa ang kultuti. Sa XFM 107.1 Tagum City.
1: YUH Broadcasting Network Incorporated 107.1

0: pun saya problema.
1: Bingung lagi kayu titah. Sebenarnya nasa abur dan aku nguyam. Dito sa Dubai. Bingung kay ko niya.
0: Uya bermana? Ay, kinahanglan ni mo kap. Pyramid 500.
1: Ano siya pyramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500.

0: Di ada babayan ah.
1: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Kalipay mo lang ako ni.
0: Ay, abot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Ang ipagkuha

0: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
3: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos bagyot, taga na kong tambal sa pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kung pag inaw mo Premium D3, ragira na kapalagsik na kubalik. Kung naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
8: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
7: Okay, rakaayo. Ako takahiluton ka ron, mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
8: No.

0: ta naka-turbo.
1: Food supplement from Ehimo sa maca o Clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement from Ehimo. Mapalit sa mga butika.
2: Cellzone Plus Herbal

0: Oyo sa malitap.
1: Laroho na to niya. Ingon maguno ka nga, naungkog unggoy.
0: Dilik, apoy. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pariyang naungi mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha. Exciting?
2: Exciting!

0: Samunggay, Ahos, Spirulina ug Ampalaya. Pag-og isulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakurantan lang yung mga asawa nga bayot ka!
3: Exciting!
4: Ayo! Ayo!
5: Sige pa nga yun, eh! Naram ko din eh!
4: Papalita ragod kong sigarilyo!
5: Unsa nga sigarilyo?
4: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
5: Uy, kaplodi! Bagay sa imuha, more!
4: Kay nga naman!
5: Asa pa, more!
3: Mga katrupa, exciting!

ang kahit asaan ay nakabalo mga katropa kong kamubag yun. Ay. Ano ba na? Alas 8:17 mga katropa sa gabi. Kinibahina mga katropa tungkol ninyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa sa kinik food supplement. Naman makapahimsog mga katropa sa immune system. Labi na ikaw karon katropa nga naminaw karon kung asa kadapit ng area. Dris, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental. Basta kung asa ka mabot no, sa tuwang signal karon gabi una mga katropa. Kung doon naman kay maintenance, no? Labi na sa to ang mga nanay-tatay karon yung naminaw. Doon na kay maintenance tayo, nay! Ayaw yun kalimot, no? Ayaw kalimot sa pag sabay, no? Ano yung ito ang produkto, katropa? Ang Santon Plus Gold. Kaya wala mo na siya problema, no? Nga isabay na mo siya mong maintenance. Kung nag-maintain niya karon og para sa high blood, sa mga pangalan na sa inyo ang mga ginapang inom mga katropa, pwede nyo ni partner no ang kanyang ito ang Santon Plus Gold kaya sa kanika food supplement mga katropa. Wala kayo ang ikabalakan ano no kay dili man ni makakuan, dili man ni siya maka overdose mga katropa na to. O mapalit po din no sa mga butika o mga parmasya. Ilabi na mga katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drug Store Nationwide. O sa katong gusto po niya mo sulayin mga katropa, available po din na sa online. Nanisa sa Shopee, Lazada o sa TikTok mismo mga katropa na to. Alas 8:18 na sa kagabion, mayong gabi day sa to mga katropa karon. Ilabi na sa to ang mga tricycle drivers, no? Mga tricycle drivers, mga tropa karong gabi unang samtang naglabigar sa kadalanan. Dari sa Dakbayan sa Tagum, alam mo yung gabi kaninyong tanan. Ambing-ambing mo sa inyong pagbiyahe mga katropa. Og I hope na goods kayong kita, no? Balag mahal ang kuha na, no? Balag mahal ang tubil, ah! Importante mga katropa nga naikita. Mora yung pinaka the best dia. Sa ato mga katropa nga bago lang naka-tune in diri sa XFM mga katropa. XFM 107.1 ang inyong gidapaminawan. Kauban si ang inyong uncle sa pasakanginan, Uncle Tuti. Pwede kanya i-text. Katropa sa ito ang numero 0997-615-6267. Akong usbon mga katropa. 09-97-615-6267. Kung doon na kami mga pamilya, mga katropa nga nakaroon sa gawa sa nasod na pwede kayo nga makapaminaw katropa sa to ang programa digikan sa buntag hangtod gabi pinagi sa to ang apps mga katropa ang XFM Network Philippines mga katropa. Pwede kanyo na i-search niyo mga Play Store para nga ma-download. Free lang na mga katropa, walay bayad. Alas 8:20 na sa gabi. Sa ato mga nanay tatay karon nga naminaw. Ano na lang mga katropa no sa pag maintain. Mura ba na yung pinaka-importante mga katropa no? Kaya ang puna na to ang lawas lang yun. Tinalan nga itong atimanon mga katropa, ito ang panglawas. Lagi ka na sa pag-inom mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ilabi na katropa ito ang Santon Plus Gold. O kaling ito ang Santon Vitamin C. Kanantanan, mapalit mga katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy of Generica Drug Store Nationwide. O sa ito ang clinic mga katropa. No, available po ang ito ang mga produkto.

Samtang alas 8.20 una ng mga katropa sa gabi. Panayin sunahan kay nabay mga nindot yung mga sunata mga katropa, no? Ngayon yung madunggan dili lang sa XFM 107.1 na Tagum City, Cabanyabon. Ang inyong angkol sa kakinan, Uncle Tuti.

0: yung mata aga, tapos andyod gayo ka.
1: So, ay?
0: Layas dire kung di ka masugo.
1: Sa?
0: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawangag lula, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye. Mga katupa, exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, natuyot akong bumulong piging gatuyot. Nang buha kong babungog, binog akong Santon Plus lang. Marte akong bimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, apoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha. Kay patamis ani, stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko ani yung Premium D3 Coffee Mix. Murag na iyos-iyos ako ang diyan kasi ako nadakong ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Kung sa kamo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang ipang istorya, sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

Yes, mga katropa, itong oras alas 8.37 na gyan sa gabi. True! Ah, grabe gig ka, true ba? Kanang magigil sa mga katropa, mauni siya ang true nga dirigid pwede nga dili tinuod. Kay true man, so tinuod gina siya mga katropa. By the way, mga katropa, alas 8.37 na gyan sa gabi. Once again, mayang gabi sa tanan na itong mga suking tig paminaw o mga suking mga sulid na ito nga mga katropa. Kung asa malapit karon maabot sa ito ang signal mga katropa na ito, mayang gabi kanihan tanan na nihapon na bang tanan. Ang ubay karon mga katropa no, karon pagyod nakauli sa ilang mga nagkadayang mga pamilya tungkol kay busy kayo sa work mga katropa. Ang uban, no, karong orasan nagkuan na nag-study pa. Ang uban nag-klase. Ang uban nag-higda-higda ng mga katropa. Ang uban, no, nag-kuana. Ang uban nag-bukot na og habol. Oo. Kaya nagpa... nagpalakpak. Ang uban pag mga katropa na maupay pag-biyahe pa uli gikan sa trabaho. Sige lang. Ambing-ambing mo kanunay mga katropa sa pag sa ninyong ginapanghimo karon. Og kanunay nga himo ang background mga katropa ang mga programa sa XFM 107.1 na Tagum City mga katropa. Ikan buntag hantod gabi eh, no? Importante nga sulit katropa. Mayang gabi eh kay 1607. Good evening. Shout out Barangay Libwak, Tuguak, Bugo. Tigpaminaw Island Gardens sa Samal. Request og song Himayang Nahunlak si Estela. Estela Iyo og Julito Modilo og Bansi Family. Salamat sa pagbasa. Salamat kayo katropang 1607. Diri sa may Island Garden City of Samal. Og kang Queen Pod. Naminaw ko si Queen. Mga katropa. Nag-tisngi ang. Mayang gabi kay Queen. Hello, baby Queen. Mayang gabi. Ay. Alas 8.40 mga katropa sa gabi. Pwede sanahan kay... yun yung tatod eh mga katropa ha. At ang iyang musunod yung programa ang... putahi sa gabi, kauban ang si Cinderella mga katropa. Madunggan ninyo tatod. Okay na itong programa mga katropa. Kinigbahina, atod ka ninyo sa Santon Plus Gold Premium D3 mga katropa o Santon Plus Coffee Mix. Kaning tanan mga katropa ng produkto kini sa Yes to Health Incorporated. Sa itong mga kigsunan nga doon ay mga balatian, pwede kayo mo na mo gabi kadaghan mag mo ani eh. Pwede kayo mo mumaintain mga katropa ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Alibin ang katropa kanina itong Premium D3. Premium D3 og Santon Plus Gold og kani Santon Vitamin C. Nya partner dela pudog kape no ang Santon Plus Coffee Mix kay healthy kani siya nga kape mga katropa. Wala sa ila ing hatag sa imo kun dili ang kaayuhan mga katropa. Nga pinaka nanambal ka pa. Santon Plus Coffee Mix mga katropa nato. Og kinintanan. Mapalit mga katropa sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, The Generic Pharmacy og Generica Drug Store nationwide. Ang siyempre, available po din mga katropa sa ito ang Yes to Health Clinic. Diri mismo sa siyudad sa Tagum, probinsya sa Davao del Norte mga katropa. Ang ito ang Y2S Clinic and Pharmacy available o anaa. No, nahimutang sa Door 8, first floor sa M Central Building. Dool ra mga katropa sa Mr. DIY Paliko sa Palingke, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. O doon na po mga katropa, free check-up and consultation. O niya nga itong schedule mga katropa, nga makauban niyo or mahimamat niyo si Doc CJ Nidroda, Merkules, Biyernes mga katropa. No? Kana nga adlaw, bisitaha ang ito ang Y2H Clinic and Pharmacy. Kung usbon, imutang diri sa Door 8, first floor, M Central Building,
doon lang sa Mr. DIY, paliko sa palingki mga katropa. Dito sa Maygante Road, Barangay Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Alas 8.42 mo iskirda na ko mga katropa. O salamat kay sinyong pagpaminaw. Manudungga na ta mga katropa no, every Sunday night. Kauban ang inyong dili kayo gwapo, dili kayo matso nga angkol sa kanginan. Angkol Tuti, gyapon mga katropa no. Ay, lagbaliya kay basig maganahan nunya ka ba. So, shout out sa to ang mga kanan nga mga katropa na to. Unsa man imong lingguwahe karon, ilunggo ka man no, kun diin ka pamati so mayad nga gabi ya. Ano ka daw? Oh, ga tokong. Pungko-pungko, abaw. Tinami. Alam mo yung gabi ka ninyong tanan mga katropa. Pag ginayin na kong babay, salamat kasi ninyong tanan. Sunod Domingo po na po mga katropa. Dire lang yapon sa inyong paborito ng estasyon ng XFM 107.1 Tagum City. Ako Musmon, kini ang inyong angkol sa kanginan, Angkol Tuti. Ayalag baliya kay basing maganahan ka. Exciting!

0: pwede ngang apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko magupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Basta ato!
1: Mag-apply unta ko barbero.
2: Hala! Suwi! Suwi ha? Hayop yang! Amawit! Dawatin eh!
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Dawat na ba ko? Ha ha ha ha!

0: Tuloy-tuloy gihambin nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, kakamaestra, kaka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo at nagawas niya sa Don Plus Gold. Akong gusto na yan, duwa ka si Mana. Ako naging kaayong kausmana, hindi na masakit ang akong kulto-kulto.
0: Santo Basso, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Martin sa Kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo na ako yung problema sa kong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako o gantyuhos. Para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagyod ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antyuhos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
3: Zafon Plus Coffee Mix User.
5: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan. Pati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko kakiang-kia. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pirti yun kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
7: Exciting!
8: Mga katropa!

0: most requested track sa ang programa po tayo sa gabi. That was Himayang na Hulak. Kaupan po ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version karong gabi una. Oh, live po sa putahe sa gabi inyo ang madungog sa Tibuok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. I'm really happy nga kahit paano nga ka-okay-okay na kami nga to ang tingog, no? Bumalik na rin sa medyo konting normal. Basta kayo nibalik na, kahit pa paano nibalik na gamay ang ito ang tingog. So I'm really happy. Palapapay. Wala pa di ay. Wala pa man di ay. Magramang gagyapon mo, piyok man. Welcome once again, baby. Sa ito ang programa. Karong gabi una makauban ninyo hangtod alas 11 sa kagabi on. Kuyugan ka sa imuha mga emote moments karong gabi una. Mag-play kita og mga kanta nga para gid sa imuha. Og mga kanta nga di para sa iya ha. Maghilak-hilak kita, magkuyog-kuyog kita, hangtod sa mukonfess na kas ako ah. Uunya taon-taon. O, basin isa ka sa mga makadaog sa tuang potahing egg scrambled egg. 150 pesos to po ang ito ang jackpot price for tonight. Hatod ka na to sa mga produkto po sa Yes to Health. And of course, hatod usap ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Oh, dilag ni Bisor. Ang gabi ini ha, si Double B. Ang buta ha, tos Double B. Iba naman siya na ano eh, besi siguro besi. May gabi ibitaw o eh. Kuyugi ko ninyo once again, ato ang official hotline number 0945-443-5869. Ug syempre nga to ang programa po tahe sa gabi, igipaluluhan sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon sa itong immune system, ilabi na karon nga ulan-ulan. Mukalit ang init, nga ulan na po. Naakitay Santon Plus Gold and Santon Vitamin C para sa imuha. Para ginis imuha, pampaligon sa imuhang immune system. Sa panahon karon kung breadwinner ka sa imuhang pamilya, dili ka pwede nga magluya, dili ka pwede nga magkasakit, o dili pwede nga mabigay ang imuhang lawas kay mag-unsa na lang yun ang imuhang pamilya kung ikaw wala na. Monang, prevention is always prevention is better than cure. O, always yun ito ng timanaan biha. Maunang kauban nimo sa pampahimsog sa imuhang immune system, sa imong kalawasan, ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit na po sa mga duol na XFM stations sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Ang ating Sir BB question for tonight. Seryoso naman kay Kanay. Okay na ba akong tingog? Pag-ugyapon, no? Pero ganin na niinom ako kaganina og daghan kayong luya. Oh, niinom ko ganina og daghan kayong luya. Basta kay niinom ko ganina. No. Ato ang Sir BB question, what if pwede pa di ay? Daghan kayo ni Shag, mga ibig sabihin na to ang Sir BB question karong gabi una, no? What if pwede pa mo magbalik? What if pwede pa di ay nga magbulag na lang mo? What if pwede pa di ay mukaon? What if pwede pa di ay mag-diet? Marami maka-overthink mo sa ito sa ito ang Sir BB question karong gabi una, oy. Pero ang imo ang tubag karong gabi una, pwede rin kayo niyong ipadala sa kuha. Sa itong official hotline number once again, 0945-443-5869. O pwede po sa itong mga official Facebook pages, live kita karon. Ala, bakit? Nirename niyo na ba yun? Bulos ay bukid doon naman lagi ni. XFM Bukidnon. O, live kita din ha. Di, pwede ni mo i-change niyang usa. Ako nang i-change niyang usa ha. Okay, murag na mali. Gito, og kuan diri. Og ka ng pin diri ah. Ay sabi. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usap kita sa XFM Davao Katropa Digital. Ay, hindi pala live itong isa. Ano nangyari dito sa isa? Sige lang. Pwede po mo nga mag-react sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi po kay Martin Navarez Mangiran.
1: Thank you!
0: Salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live. Mami Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong. Mi, maayong gabi, Mami.
1: Thank you!
0: Amping always, Mami, ha? Sa imong pagpaningkamot din, ha, sa Hong Kong. Sa mga OFW nato nga naminaw karon ug nagtanaw sa to ang Facebook Live. Salamat, salamat, salamat. Kikaayo. Always be nga mag-amping, ha? Okay, layo, good be in town mo sa inyo, ha, mga pamilya. Marang mag-amping, good kita kaya saon na lang yun. Mahal na ba daw mo hospital diha? Marolinia Rans, mayang gabi po. Ha?
1: Thank you!
0: Salamat ka ayaw. Dili ni si Junlin Rans. Abi na ko ka ng igago ni Junlin Rans. Mons, kianin yun? Kwer po, mayang gabi diha. Si Ma'am Joy Pasita. O, Marababon, mayang gabi po sa mga taga-Dapitan City.
1: Thank you!
0: Mayang gabi. Di nakapagaw, mapagaw gyapon, Mons. Mapagaw pagamay. Si Althea Batong Malaki Pontilias, mayang gabi po, watching from Negros Oriental. Junlin Rans.
1: Thank you!
0: Mayang gabi din ha sa imo. Pero bito, balikan na to ang Sir BB question ha. What if pwede pa di ay? O, daghang kitag mga dapat gina-consider aning term nga. Pwede pa di ay. O sa hayumang good, o, oh, kini mga ingunan yung mga good ng mga panultihon, gikan kini siya sa mga usakat, o sa mga usa, o, gikan kini siya sa usakataw nga grabe ang pagmahay-mahay sa kinabuhi.

0: Yung ang second chance nga, kanang naging kamu. Ay, naku. Diba? O, diba pwede mo yun? Depende lang kinasa sa inyo, ha? Bikong, dili po din yung anabi to kabug ato ng inyohang mga, you know, ang inyohang mga pag-overthink ti, ha? Di po din yung anak kabug at ang iyahang sala nga dos imo, ha? Then what if pwede po din ay mo magbalik? Uy, happy birthday sa mga nag-celebrate silang birthday karon na.
1: Happy birthday!
0: Hope, I hope you have a lot of birthdays to come. I also wanna greet happy anniversary. O sa mga nag-celebrate silang anniversary karong gabi una. O sa mga nag-celebrate po sa ilaha mga monchery. O palakpakan po na ito. O sa mga nag-celebrate silang mga monchery diha. Imbita ha po, me! Kamukamu raman. Happy birthday sa kong ian nga si Pauline Aninyon nga nag-celebrar karong adlaw.
1: Happy
0: birthday po. Oo, sana healthy lang palagi. Tapos sa regaluhan ang imo ang kaugalingon sa itong mga produkto sa Yester Health. Kung gusto ka nga mohamis kag bonggang-bongga, Santon Plus Herbal Soap. Ay ako, speaking of, grabe ang panahon karon no. Tugnaw, grabe ako sugang hangin sa gawas, ulan na pud ba? Ulan na pud. No? Wrong timing pagay kay nagmotor rami. Grabe mga basa gid mi ani ron. Good luck. Pero bitaw, sa mga mag-partner karon ha, murag this is your moment kay tugnaw magid kay ang panahon. Ayaw kalimot na kung tugnaw ang panahon, kabalo na gid mo sa mga mahitabuan. Di na lang po na ako i-mention because that's rated SPG. Pero mostly, sa mga mag-partner din ha, usa sa mga makapaligon sa inyohang relasyon, ang paghatag sa satisfaction sa matag-usa. Pero ang si mabuhat ni mo kung luya na ang imuhang tuhod. Hindi po yan pwede, be. Simple lang ang atuang tubag sa imuhang problema. Kinahanglan, healthy ang imuhang lifestyle, nag-exercise ikaw, o kung pampaligon sa tuhod, nakubi, Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, B, barato lang gid kaini siya, ha? Tag 85 pesos lang po per capsule. Kapag ka ikaw po makainom ana sa mga kalalakihan, duha or tulo kaadlaw nga mag-enjoy jud kas kagahi ana. No? Sa mga kababaihan, makapadungag usab kini og gana sa inyohang pakiglabing-labing sa inyohang partner. O nang sa mga mag-partner din ha nga nag-struggle jud sa inyong kusog matag gabi-i, nag-struggle sa kusog og paghatag og satisfaction sa matag usa, pampalipay sa pamilya, ayaw kalimot po nga aduna na kitay available sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminaw.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Kadungog na ko sa Turbo sa XCP. May palit dayon ko. Bisang tarot niya, pagkapay ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa inyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Hey, na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, Ana Preoy!
4: Historia eh! Play me, pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
5: Ha? Ka-exciting ko, Dana! Unsa day na? Turbo lang na ibawat ko, naastig, ug pang long-lasting!
4: Unsa?

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients,

Active Immune Stimulant Properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Tuloy balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Zong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigabang lahi na maning tingog sa makina? Pagko manuntan ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita ato nga ito sa El Elyon Shell Mobility Station. Katatubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot o 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamayang hiulat sa kalidad ng produkto, sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa El Elyon Shell Mobility Station.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.

Balik. Balik ta. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Di juga update og oras ha sa mga nangutan na din ako kung unsay oras karon. Di juga update. Sorry ka ayo. Wala nila na ko trip. Diba? Maraming mga gihapon nag-update sa inyo og oras, wala naman siya oras sa imuha. Mag-update sa imuha og oras. Kada oras naman siguro mo gagkuyo, di naman na ninyo mabantayan. Diba? So, di na lang ko mag-update. Kamu nalay panagna di ha. Ay, nako baby. Ang atong oras, by the way, is gabi inamang yun. So, wala ko'y orasan. So, kamu nalay silip din ha. Pero yes, ang ato ang programa karong gabi una. Ipaloyuhan o sab sa Turbo Man Enhancer. And of course, to ang lamian kay nga kape. Ang kape nga adunay glutathione and collagen. Makapanindot sa to ang panit at to ang kutis. Ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nakubi ka niya to ang kape aside sa kape na tambal pagyod. Nindot kina siya ginainom sa mga panggabi ang duty. Kay usap, pag human sa imong duty, iyahang i-regulate ang imong tulog instead of magka-insomnia ka. So, maunang usapay mong ipaabot din haabi pag adto na sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug. Pwede usab sa The Generics Pharmacy. Generica nationwide. Or pwede po ikaw nga mag-place imuhang order via Shopee, Lazada, and TikTok sa itong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Balikan na ito ang survey big question karong gabi una. What if pwede pa di ay? Kami bala. May gabi po kay Mami Josefina Tinambunan. Sa lahat po ng Tinambunan family, may gabi po dahil sa may bugka online tapan. Rosalina Martin, maayong gabi eh. Thank you so much for always tuning in. I want a first time na ako nakitaan si Ma'am Rosalina Gyud. May gabi, Ma'am. Salamat kayo. Si Romy Botlig Osho, may gabi po. Namino, may dris, may AOR. Samtang nag-duty, si Mabug na akong kagabiun. Uy, may gabi po sa inyong area of responsibility. Thank you! Salamat, Jud, kayo ha. Gipili, gini nyo ang ato ang Disney Princess. Makauban ninyo karong gabi una. Thank you, Jud, kayo. Bahala ka ng sabak, Jud, kita ha. Si Tristan Wyatt Gulay. Thank you kaayo. Cinderella na amoy drama karon. Wala si Double B. So live po tayo confession kita karong gabi una B. So kung ganahan ka nga manawag sa tua 0945 443-5869. Maka na siya nga to ang number na pwede ninyo tawagan karong gabi una. May gabi po kang Marjorie Mabawad Sugitarios. Thank you! May gabi, diha nak, salamat sa imong pagtanaw sa Facebook Live. Hi po kang Jing Pigarido. God is good all the time. Thank you! Thank you, Jing. Salamat po, Mami. Salamat na ikaw. Amping always po, Mami Jacqueline Labis. Diligid ka mo dapat mag-overthink, Mami, ha? Kasi you're so far away. Kumusta na yung weather condition din, ha, Ami? I believe murag tugnaw pa ron sa Hong Kong. Kasi sa pagkabalo na ako, kapag tugnaw na po ang laing dapit sa kalibutan, tugnaw na po ang Hong Kong. Sige lang, puhon-puhon kaya ma-experience natin din, ha, ang the whole new world. Gusto ko mabalik sa kuan dito sa, sige, ito dapit itong ganto ang ibibidya, sa Disneyland. No? Gusto kong balik sa Disneyland nga lahi na ang kaholdihan. Sir! Char lang! Kailas na kong add to na lowbat ko. Pakita add to eh. Lowbat kay kwan to pag add to na ako. Like, wala dyan ko naka-record sa nindot kaayong mga nindot kay nga mga scene dito sa to ang gitawag na magical show. Sige lang, puhon-puhon me. Oy, at ang ininyo niya, totoo na nga to ang live po tahi confession ha. Basig na ay mag-confess o niya. Live ni siya ha. Basta ing-arong adlawag yun, live yun kita. So pwede yun mo manawag o niya sa 0945-443-5869. Dabi, unsa may kalingawa na to ron. Oy, sige. Ato lang sa siguro niyong butangan. Isa ka, lindot kayo nga kanta.
Wait lang ha, ah, kani. Basta mo hilang ko ron. Hindi lang ako feel ako moment, like gusto lang ko nga mag-chabaw. Ay, joke lang ha. Uy, joke lang ha. Pero ako na siyang ipalungog sa inyo kay ganahan kay kuwaning kanta. Actually, revive na ni siya daan eh. Pero ako lang na siyang ipalungog sa imo ha, kay karon kabalo ko nga. Sa katugnaw sa panahon, ang gibati po di mga kasakit sa imong dughan, walang times four. Anong ingana man ang imong gibati karon? Unsa man imong giagian diha? Oy, might as well imuha nang i-share imuhang problema din ha, Abi. Basin na makatabang ta sa imuha. Ano lang ko, tawagi lang ko, 0945-443-5869. Once again ha, 0945-443-5869. Kaya basic ato anang pwedeng hisgutan ng imuhang problema din ha. Basin nga kinahanglan ni mo og ka-istorya. Basin na feeling mo nga ikaw na lang usa. O naaragin din mo ang Disney Princess Diri Ay. O along with our mga katropa nga naminaw karon, pwede gid kayo na ito na siyang hisgutan. Di man ito pwede mong magtagay-tagay, mag-inom na lang taog kapi nga Santong Gold Coffee Mix. Kani siya kay makapawala, gina siya sa kalaay sa imuhang gibati. Muna ang alin na din niya, inter na o apili na ko, kuyugi na kuhang to dalas 11 sa kagabion. Para po sa to ang putahe sa gabi, idri gapon sa XFM Network Philippines. O syempre, inyong hausap madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Once again, ha, 0945-443-5869. Tawagi ba ako niya, ha, sa latong live putahe confession. Ato ka na siyang hisgutan. Ato ka na siyang sulbaron. Ay lang din ang kwarta, ha? Kasi wala talaga akong pera talaga. Hindi ko yung pwedeng pag-usapan kapag wala akong pera. Hi! Lala po lang mga sakit sa dugan na kanto. Pagka nilagi ang matugtog lagi, kaya magsakit gud ako ang dughan ay. Gabi ato rin sa ato rin sa sugdan bi, parang pakipod o. Kasi sa nagana ani? Pasin bubwa. Kasi ikaw muna, ibahala o eh.

0: Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Senta Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senta Plus Herbal Oil na wala ang sakit na pusog ko.
3: Senta Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Senta Plus Herbal Oil.
6: At ako is kunta.
7: Ang bawal ng kwarta.
8: Yatagar ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang ng mesa.
8: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
6: Saturn, Protonase, Hala, Hibot ko.
8: Yan sa hag, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdaan sa kanong tubig daan. Ina, ayun vitamins, isa na tubig, okay?
6: B!
8: Time. Ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
9: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na agad ko.
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Watson ako karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina duty. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may multag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun diay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
15: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Mayong balita ato nga ito sa El Leon Shell Mobility Station. Kanatubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot o 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyang hiulat sa kalidad ng produkto, sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa El Leon Shell Mobility Station.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Leon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa,

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinoy! Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede kayo masin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo na makapanulok sa imong mag-auto o sa abang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay Kaybaumi na mauni ang imong ipalita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network.

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Hatod ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic o sa mga manganakay din ha-aha o sa mga buntis nga na i-plano nga magpa-prenatal check-up kundi kaya ang mga nako niya kulang mo sa budget. Nako, bisitaan po ninyo ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic. Ano alam po mahimutang sa May Corner Morana Street. Dili lamang po sa May Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Pwede usab niyo silang i-contact sa ilang official Facebook page. Pangitaan lang ang Mommy's Child Maternity Clinic. O kung maglisod mo, pwede lang po mo anong sa station. Kami nalang bahala magtultulo sa imuha. Hi po kang Rachel Fuentes. May gabi, yung maulan nga gabi, madam ni Ulan, nag-idea sa gawas. Sao na lang kita ni Ron. Nga basa, gitag bonggang-bongga, ani. Ay, may gabi po kang Vince Brian. Thank you! Yasa may Barangay Linabo, Malaybalay City, Bukidnon. Ana siyang pagka-nice imong voice, crush kay nako imong voice. Agaw pagali ni. Masa na nagkag-dinudon, taniba? May gabi niya si Moha Bray. Thank you so much imong pagpaminaw sa itong programa. Pila edad ni mo karon, sis. Tik-atik pa ka, Arman. Nang char-charye mo, saking kabalo, nagod na siya. Balik-balik. Hi, kay Jeline Calungsod Simblante. May gabi din ha sa imuha. Hello po sa ko ang lalab na may gabi diha amping per me watching from Saudi Arabia. Oy sa mga LDR ha, stay strong lang gyud, no? Palakpakan ko lang to ng mga LDR nga hangtod karon sila lang gyud gihapon. O bitaw lahi ra gyud lahi gyud ba kayo ning ubang nga LDR kay na. Tabi na ang parang tugnabay, maganahan man na huwag ano niya taod-taod. 0945-443-5869. Ay hatang palayan sa unahan. Ako usang ipailay-ila sa inyo ha nga tuang Putahe Confession.
1: Ang musulod na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Kas kang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Sino yan kasama mo?
1: Droga.
6: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting.
0: Welcome sa Putahe Confession. 0945-443-5869 ang numero na pwede nimong tawagan karong gabi una kung gusto kang mag-confess. Pagawas kasi mong gibati, basin na eh pwede pa rin ay no. Basin pwede pa rin ay niya, gahilom-hilom lang ka din ha. Pero bitobi, kapag feeling ni mong ikaw na lang usaw niya, wala kay ka-istorya, ang atong Putahe Confession imo ang makauban, alas 9 hangtod alas 11 kagabion, sa adlong Domingo hangtod sa adlong Huwebes. Pwede ako ninyong tawagan sa 0945-443-5869 kung nanginahanglan mo og tambag kanang tambag na dili lang gikan sa Kopo, syempre gikan po sa mga Naminaw karon, gikan sa Visayas and sa Mindanao. Kung dili po mo ganahan nga manawag o gusto po ninyo nga ipabuhagay lang sa kahanginan ng inyong mga istorya, pwede rin ninyong ipadala sa ato ang official Facebook

0: Hello po, may gabi
1: eh. Hello.
0: Yes po, kinsa ni?
1: Si Mark ni.
0: Sino po?
1: Si Mark.
0: Tagasa po ikaw?
1: Tagatagong si Mark.
0: Mark ka karun. Manong?
1: Mark, lagi ko, dili ko si Manong.
0: Pero mong, sure ba? Pag sure ba tao, ikaw si Mark, kapareha mong gugmog ka ng tingog sa kong Manong.
1: Kasi, ganahan mong ka ng Mark, ikaw ganahan kang Mark mong pangalan.
0: Binuang yun yung buhay, nung ikaw gin ni nung ba? Diligan ikaw musulti sa mong tingog ng alan ganiron, kaya ako gin yung ibaba ang cellphone awa.
1: Lang,
0: eh. Nong, kumusta naman ka nong, oy?
1: Kumusta ni Muday?
0: Uy, kumusta naman ang weather nato din ha? Ulan mali as tagom sa Madrid bukid noon?
1: Hindi na kay karon, di ha determining ulan sa Muday.
0: Yes, kaayo nong. Pugno kay diri nong gakuan ka lang kapagpag diri nong.
1: Ang pugno, dili naman balihon kinaman si Bibi niya.
0: Gabi nang unsa man ako ikaalagad si Morong gabi una nung.
1: Wala'y tati?
0: Wala. Mangita kung kuan ron kaya nang basi na ay gusto nga mag-share silang topic din na agro magkichismis na pong ko.
1: Kuan mo buti kaya nang isa ba niya ang
0: tati? Manong-manong hinay mong kuan nung? Ay, bantogra. Ako ni Kuskin dili aha. Sige daw nung okay na.
1: Pulputo na kong tingog, day.
0: Dili man nung. Okay naman.
1: Ah? Pantangit akong tingog, guwapo.
0: Guwapo, gili mong tingog nung ay. Dagan mailad siya mong tingog nung. Pagaw pa na nung?
1: Oo, kan isa mo na tinood on.
0: Alam nung.
1: Kasi mo tinood on eh.
0: Tinood yun na ito ang lahi nung. Nung, masing pagaw-pagaw tanong kay yung anig hapon ng mga tingog nung. Ay, si Manong, uy. Babaan, mabudag. Disney, lahi malakong kaka-feel if makadungog ko sa imong voice, ay, batiun man ko ka ng, batiun ko ka aniyag. Ha? O sa manjun, imong gusto sa imong kinabuhi, gusto ka maging lalaki? O gusto ka mahimong babae? Kaya ka aniyag, aniyag man ka. Nabukali mo, uy. May gabi, madam. Tawag ko usab. Taga Cebu ko. Magpagawas lang ko sa kong gibati. Sige, Dobby. Tawagin ko usab. Ay, nabuang. Sorry. Sige. Tawagin ko usab, ha? Texter 496. Ito nang ipagawas imong gibati, Karol. Jason James Jarmin. Cute man di ay kakaroon po kita si imong live. Wala buang na. Hello kang Jason James Jarmin. Wala, oy, dili, uy. Okay na niya itong kagwapa, ha? Tama-tama na ni Jason. Ay, si Jason? Ikaw ba itong taga Cebu? Lagi taga Cebu. Si Jason James Jarmin, may gabi idiha. Salamat kay si mong pag-silip. Kadali sa to ang Facebook Live. Pero tama-tama na nito ang beauty, ha? Ngayon kayo pag-expect. Masig masakitan na ka mag-expect ka mag-ingon-ingon. Tagwapo din, ha? Masakitan na po daan ni... si EJ Potpot, may gabi idiha sa mo, J. Salamat kayo. Once again, tawagi ko balik, ha? 0945-443-5869. Mayang upasay lugamay sa kong tingog, ha? Kay medyo gakakarat. Kumakarat talaga siya. Dobby, hell, ay, sama na, uy, mag-miss. Ala, kapuyan, may ako ano yung magsigitag to ba? Kanya inyo na pong ibaba, ay, mong gaulaw, gulo. Dayon lang, good. Dili lang ito mag-ulaw-ulaw. Ayaw lang, good. Ayaw lang i-reveal imo ang pangalan kung maulaw ka. Hello, may gabi. Uy. Bakit taga-away yung mga bata dyan? Hello. Hello po, may gabi.
2: Uy. Uy, ang gabi.
0: May gabi po. Kinsa ni palihog?
2: It is in day.
0: Ah.
2: Kumusta po?
0: Ay, kinsa...
2: May gabi po.
0: Ay, may gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Si Mike ni.
0: Sa man ang Mike? Uy, gabarag. Gabarag lagi ka, Mike. Mike.
2: Yes, ma'am?
0: Taga sa ikaw.

0: Nag-aasa ka?
1: Taga Cebu lang, ma'am.
0: Ah, taga Cebu. Ngayon mo nagdugay, maligi ka makatubag sa kuwa. Okay, ra ka diha, Mike.
1: Okay, ra kaya po, nasab na ako.
0: Aw. Oh, what happened? Murag asobra, murag later today, murag di naka-okay. Nga naman na. Okay, ra bitaw ka. Kasi naakoy, usap niya akong ikaalagad sa mo harun, Mike.
1: Ma'am, karoon pag ko naka-open sa akong sa cellphone, pwede na kang mag-rate lang.
0: Ay, sige po. Go ahead.
1: Great lang ko sa TNT Community Group. Og sa akong... sa ako ang karon nga si Janet Lebroso.
0: Ang karon? Napay unya. Magna kay plano ah.
1: Ha?
0: Magna kay plano ang kambiyuan si Janet ah.
1: Wala ba, may?
0: Aw, anak ba? May na magkasinabi.
1: Na may future.
0: Ah, na future. Pero ang future ni mo si Janet Lebroso lang yung gihapon.
1: Crispin day. Oh, no.
0: Ayaw na to. Kay Minyo na to. Oh, Minyo naman to.
1: Joke.
0: Naunhan,
1: that joke.
0: Naunhan na mag-gawin.
1: Really?
0: Oh, really? Naunhan na ka. Sa pagkabalo na ako, wala na. Taken na siya.
1: Okay.
0: Oh, wala na kay... Ang future ni mo si Janet Lebroso na lang. Oh, stick to one ba?
1: Wala na to, mamay.
0: Oh. Oh, wala na. Mabulag na mo?
1: Yeah.
0: Ni Janet?
1: Yeah.
0: Yan ano, yung humanggi-greet.
1: Okay na mo na. Siya ang kagahapon ko. Lahi ang karon.
0: lahi ang karon. Pero ikaw ba karon nagpangita? Baka agbag-o? Mumupuli kang Janet Lebroso?
1: Pasa ko eh.
0: Ah, pasa ka. Ano daw, basing gusto pa ka makigbalik ni Janet?
1: Buyag.
0: Dili na pod ka?
1: Di sa.
0: Ah, daw binya, murag hubog mo na ikakaroon lagi eh.
1: Wala pa, mami.
0: Ah, wala pa?
1: Abot na kawigan sa wife.
0: Ah, oh, sige. Pag-amping din ha, kaligo daan bago matulog ha.
1: Oh.
0: Sige, bye.
1: Sige, ma'am, thanks, ma'am.
0: You're welcome. Si Janet pa i-greet niya, bulag na dito sila. Nung wala lagi ko kabalo nung ay ikaw mangud nung gakiat ka mangud nung uing ano kanu. Bibi dili ka tawag nimo kay text lang ko maura bibi o sa hi Facebook nimo sa bukid nun ba. Ha? Amot na mo Arman, uy naglibog na jud ko nimo Arman ay kung unsaon ta kapag entertain. yes ka ayo ma'am taga Cebu. Ka remember gid ka ma'am Cindy magpabuhagay sad ko puhon sa kong love life story. Ay sige. Ganahan ko maminaw ana ay kanagong naagom mo yung problema sa love life kay murag di ako expert. Hello, my gibi.
2: Hello, good evening.
0: Hi, sino po sila?
2: Vince Bryan and ma'am.
0: Sino po?
2: Si Vince Bryan sa Barangay Labo.
0: Ay, my gibi. Nanawag na gid-lagi ko, ay.
2: Lagi ko aganda, ay. Pero yung muna kinig-tingaw doon sa video, ay.
0: Dili na mag-uni.
2: Mag-upulok at ako. Pwede kayo ba? Propin na rin, sweet kinig-tingaw, ay.
0: Wala, pagaw pa ni.
2: Pagaw-pagaw ba rin, ha?
0: Oh, pagaw-pagaw pa ni. Dili pa niyang original.
2: Pagin lugar ang original. Unsa lagi ka ang original anak. Sobra siguro ka cute. Super cute na lang lugar.
0: Na, di na lugar ka manawag ana. Magkay mo anihin naging ka sa estasyon.
2: Adi, ana.
0: Dool-dool rin ba yan ang linabo dress malay-balay downtown?
2: Lagi, dool-dool ba bagay niya? Uba, di harapin ko magtabaho.
0: Alag yun, asa di ka na-assign diri? Asa ka?
2: Aram ko na tatrabo. Aram mo, aram na pindaw-daw ka naman. Lili-li niyo.
0: Malili-li na mo? Asa ba na banda ng malili, oy?
2: Lili, ande.
0: Ah, so mulili na lugar ka ani sa kuadri.
2: Wala man, hello?
0: Ah, nara ko diri, oy.
2: Ay, grabe. Abi na ko yung muna kong ibiyaan, my princess. Ah,
0: nga nabiyaan man ka kuno. Nga nabiyaan, wala. Lagyod. Oh, di ta ka biyaan, oy. Basta wala biyaan.
2: Siyempre, magkuyog.
0: Maogani. O, sabi ako ikaalagad sa imo haron, Bri.
2: Ha?
0: Kasi ako ikaalagad sa imo haron.
2: Sa pagkakaroon, programa kay kwan mo greetings na siguro ko kay pagkakaroon being single mga kaigiga wang karan
0: ah wala pa kay uyo blogger
2: kapanawakan okay sa akong pas parang wala mga kaya na karelasyon ka mga maayo mga karelasyon ka parang tiligid siguro kami
0: tiligid ka mo pero unsa man ang imong last relasyon ikaw ba ang nagbinuang o siya
2: di ba siguro nga ako matawag kay wag po ka binawang tapos di mo po ko cheater di ba po ko loyal mo ko sa relasyon pero kaso lang siguro basig lagi siguro kayong gusto basig lahi na po di ang gusto ana
0: oh ilan ba yung edad ni Moron Bray
2: nana ko sa edad ko ng Samsung mga 30 plus
0: pila mo ng plus
2: it was just a number pretty next
0: ha
2: ay next
0: Asultin na lang.
2: Basig wala lang yung makagusto sa tuwani kay ma 30 plus.
0: Hoy, Ginoo ko na mo. Bray, kamalo ba? Ako'y papilioin. Mas kinahan ko lang ka ng mga nasa 30 plus na kay mga hamtong na kayo na siya paguna-huna. Kay kung dito pa magkakas sa mga... O kung dito magkakas ka sa mga ubos-ubos gamay, basig ikaw pa'y magmintinar.
2: Ako ikaw magastuwa na.
0: Kurik. Mura nang i-reveal na ayaw ikaulo ng imuhang 30 plus kay murag pari-parihan na gibaya ta.
2: Lagi ba? Sige, ako na lang i-reveal ako. Tala ko sa edad yung
0: 35. Wow! Congratulations! 35 na ka ba?
2: Congratulations! 35, happy time of 40, single lang yapon, tatilad!
0: Nga no, kay nga no ako 38, single mangod gihapon ko lagi, nga no man eh. Sige daw, be. Basi nga imong ka-story, harap po ng imuhang future.
2: Doon na ba na ito? Doon na ka rin padadalan din niya ako. Dikin ba yung mong saka na wala niya?
0: Doon na ba yan yung mong lugar din eh? Na. Basta kung musaha ka din eh, pagdala og munay o ganang peanut butter ha?
2: Grabe, peanut butter munay.
0: Oh, munay, peanut butter. Maroon na akong ganahan, good.
2: Sa pag-iad.
0: Oo, kanat lang. Nya, juice.
2: Kaling about sa part sa mga lalaki sa gusto sa kalalaki.
0: Ang gusto lang kailangan ko sa lalaki no, kanang dilig-dilig magbinuang. Kanang seryoso lang yun. Oo.
2: Oo. Balag yun ni kay guwapo. Basta kay makasure ka na ikaw rin, di ba?
0: Ay sus, ay, sa panahon ka rin magwapo o madili, magbinuang, manggigihapon.
2: At tawan ba, hindi nang makakitalag chicks ka ni, lingi dahil.
0: Oh, ikaw, hindi man kakamulingi sa lain.
2: Oh, makalingi man ang taugon ko, anak ra.
0: Ah, grabe po nang, pagkabalo po.
2: Okay, kararap po kayo lapon, isod po, hindi ko.
0: Alain man, alain. Lain man mo mga lalaki, kaya pag nagani mo sit-sit sa inyo nga mga gwapa ka, ayun, lingiyon man dahil ninyo.
2: Malay ko ba, basing dahil na ito yun di ay. Basing kuwan.
0: Ngayon, lugar ang number ni Ma. Pagin si kuwan ay, nanapod ni si Brian, ilaro na butang Brian. Hi, King Harold Salang, watching from New Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Ay, may gabi di sa inyo ha.
3: Thank you!
0: Julito Modelo. Oh, may gabi, di ha. May uyab na ka, ma'am. Ako single pa. Aha, daghan na ta. Kapoy, maghihapon na nga na, oy. Oh, wait, laro. Ha? Unsa? Unsa? Single pa ka? Anong human? Papaliog, paplay po sa paubaya. Aba. Paubaya si Janet Rebroso, paubaya si Michael Goodbye. Joker kay ka Michael I'm. Ano si Michael Bitaw? Pero Bitaw, sige lang ha. O, nasabta na gid po na ako ng inyo ha, mga gipang bati-bati din ha, akaroon. Sa pagbalik po sa taong programa, o niya taod-taod, atong ipadayo na nga to ang mga nasugdan. O, sa mga mutawag gihapon, 0945-443-5869. Maghilak sa tabi. Pahila ko sa tamudaan ha. May kabalo ko sa kabugno sa panahon ka, Roy. Kabalo ko nga ganahan kay ka nga maghilak. Mag-iwa naman siguro yung ganina, Bibijaw. Mag na... Sabi? Umana ni ganina? Wala pa no? Chichi, i-check mo nga ulit. Parang tapos na yun eh. Parang na-play ko na to. Unang kita pa lang sayoy. Sige, ikaw sa mag-type diha. Wala. Aso pwede na. Sige. I-ex ko na lang to ha. So yun naman kasi, akala ko kasi tapos na eh. Wala lang tayo. Bibi, cute good ka og tingog lagi na ako'y istorya ni mo bahin sa yuta, Bibi. Gusto ka nga paliton sa akong igsuon maura, Bibi. Sa buka niyo mo pangunta na. Sabi akong alam mo lang yuta, di man ko abogado. Ali si Kwan ba? Ko karon. Kusiun na gitika karon. Dabi bitaw. Balik ko niya taw-taw dahay mo panghawak din ha. Sigutan gihapon na tutuon niya taw-taw din yung mga problema diha. Ayaw lang ng mga yuta kay wako kay wakoy nose ana. Hi kay Leonilo Arambala, may gabi ipo. Sana hala, anong ginawa ko? Wait lang ha. Sana daw mapanaginipan. Unsa ni? Mapanaginipan. Mo ni mapanaginipan kita. Sige, magparamdam ko sa imong damgo. Ay, nakobi. Pag-emote sa mo diha, oy.

0: Gold user atong paminawon.
1: San bilan noy ba?
2: Ga prok banana.
1: Nan Santon Gold,
2: Santon Vitamin C ug Santon Obimix.
1: Kay ako taon na na
2: bandugay na to.
1: Nako ipian ha, nabukod na pula.
2: Siguro mar bulan na siguro.
1: Sa kung dito kadong bago kay Sir Indon,
2: natistingan daw.
1: Itry na ko
2: inom na
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Maistay ta ko usa ka semana mo.
1: Ikuana.
2: Si isa lang ganito.
1: Nga usa ka bulan, gamay mga kung bukol.
2: Nako isis pa
1: una, gamay kay munggos lang.
2: Ato nakadako na siya mo rag ulin.
1: Pero ni gamay pod,
2: naayo jud ako mga bukol sa pulawas.
1: Ubag na ko diri sa likod,
2: ubag na ko sa lagay na ko
1: kanyang produkto sa Yes Toil
2: na panyo dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Na magsilip, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blan-blan niya akong mata, manapanap. Higir man ko, ukining, hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matiyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po ito niya, nawawala na po itong itawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Ikagbuntag kan pagabi, diyan jud kagkapoy sa pagpamasayro. Ikagini sa hay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibang ang lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balakian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag-turbo. Oh, yes.
3: Turbo. Supplement for men. May maca at lab.

0: Buzz Herbal Soap.
1: Yun ang sigal lang na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Dong, pipilain yung gasolina.
3: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maligtingog sa makina? Bagko manumta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ako ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita ato nga ito sa LL Yon Shell Mobility Station. Katatubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot o 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamayang yulat sa kalidad nga produkto, sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa LL Yon Shell Mobility Station.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: kayo pa kang taho, uy. Ulan og samot ron. B2B, welcome gihapon sa tuwang programa, ha? Pila na lang yun kami minuto, B, mag, mga tug na ta. Kabalo kong gaduka na mo di, ha? Pero B2B, sa mga curious kayo, ha? O gusto makabalo sa naong Cinderella? Silipa po ninyo ito ang official Facebook page. Naamang ko kita yung Facebook blog na ka-live pag kita karon. 101.7 XFM Bukidnon. Mao ka na siya itong official Facebook page. Pero bawal manghinaway, ha? Alam mo, pag hinaway sa ko ang dagway kay, mao na gid ni. Ako proud kay ko niya kung nagwaya kay mas yun ano ni Ginoo ko. Makigsumpaki gid ni sa imo. Pero bitaw. Oy, sa mga ganahan, gininhaan ka magpabuhagay sa ilang mga gipangbati. Kung maulaw nga manawag, okay ra, kasabot ra ko. Pwede ko ninyong i-message itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. O, ibutang lang din ha ang imuha. Putahay confession, care of Cinderella. Ako'y bahala sa imuha, bikabalo ko nga. Medyo bugat na gid kayo na imuhang dughan. Ato na lang na siyang solusyonan. Basta kay pag-abot sa kwarta nga problema, dili ko makatabang ana, ha. Basta mag-expect uroy ka. Para po sa mga gusto mo tawag, puhon-puhon, ugma, alas 9 to alas 11 kita, makauban nga po ninyo once again ang ito ang programang Putahe sa Gabi'i, gikan sa Domingo hangtod sa Huwebes, alas 9 hangtod alas 11 kagabi'on. Atong official hotline number 0945-443-5869. Ang atong programa, inyuhang madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Naku, bi, wala namang itay igong oras, no, pasensya na jud kayo, pero muuli na ko kay marug mabasa jud ko sa rain rain go away ani. Na timing mangud kayo nga nagmotor mi. Lumbaan na gyud mi padagan ani ron. Good luck sa among sa bagay, may nagbitbit og asin. Pero basta kay good luck na lang gyud. Pero dito bi, pasensya na jud kayo, ha. Kay basig bitaw. Ugaw pa bitaw ka Disney, I see you nang eh. You see me na? Where did you see me? Where did you see me? Where did you saw me? Mukaw. Dili, ha. Tama-tama na nga ito ang kaanyag, Bitobi. Pero bita, wala lagi tayo oras, Bibo. Sensya na jud kaayo. Sige lang, ugma. Bawi lang ta, ugma, ha. And hopefully, ugma, dili kayo magsige og ulan. Kay para makapadayon ta sa ito ang mga gimbulo hatuan. Ato ang mga nasugdan. Ug unta, watay katapusan. Kita gihapon. Ay! Grabe na gid kayo na siya nga pagkuan, oy. Grabe na gid kayo na nga pagkanang emote-emote. Singalin na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Pagaw gihapon for 1 month na. Sige lang. Laban lang kita ani. Cinderella po! Para sa Putahe sa Gabi'i.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids.

0: metabolismo ng locus at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: akong dugo ni Buda. Maipagkuhaon ni motong akong santon plus gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong santon plus coffee, ha?
1: Santon plus gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
6: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na ko balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman akong Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
8: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanong naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
7: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
8: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
7: Like you. Basta naka-turbo.
5: Food supplement from it. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo. Food supplement from it. Mapalit sa mga butika. Salsa.

0: XFM.
1: Sauda, lakar kayo ko. Lag asaro ko wabot gon. Oh! Iga Smarty City, ato sa Takum City, o gini sa Turel. Sukad nga namin yung Nokos X, di na kulagan.
2: Ayo. Patuloy na rin kayo lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy. Ang sagong kagod, lugay na kong kayo ni last year pa.
1: Di balik tapos Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.
3: Exciting.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot, akong bumiyan sa din gasiyot. Nang buwak ko mabungod. Kasi kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayo sa iyo ang

0: Coffee Mix.
1: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duhakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Claire Skin

0: Soap, a quality product of Yester Health Incorporated. Sunsol Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sunsol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunsol Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunsol Plus Herbal Oil.
3: Sunsol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Una sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunsol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ini.
3: Sunsol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunsol Vitamin C.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sugan ng namina o XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.

0: XFM.
1: Oy, Maji, kumukaong ganita. Usap-usap, papon. Dili lang edritso ni mong tulon. Exciting?
2: Exciting!
3: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag lang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at punjay, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong Moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ora, Kapitan!
4: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ano ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban tayon!
4: O niya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukan sa basig bayon! Exciting!
2: Exciting!

0: FM.
1: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron ako sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labhining mga habol og lampi dire!
1: Paguha dira! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
3: Exciting!
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no faith, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang humingi. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Ay, master!
10: Oyo sa malkap!
9: Klaro ho na to ni ha? Niingon maguno ka nga naungkog unggoy.
10: Dili ka po'y! Ang akong ingon pa nga, ang unggoy pariyang naong ni mo.
9: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
10: Exciting?

0: SFM.
1: Sauna, lagar kayo ko. Nag-asaro ko wabot gun. Oh! Giga Smarty City, at sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukan nga namin na ko si X, di na ko lagan.
2: Ayo, ayo. Pati rin iwag kayo lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy. Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
1: Di balik tayo si Judith. Mutago po din sa ilalom sa repe. Apa, exciting?
3: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugong wakabong murag na kogoko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala, hindi nawala na yun. Mga yun ay pinakamidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sarag mo kumutis din mo ninyo, ala nga, nindot yun.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top

0: Eureka Nationwide.
1: Ura, Kapitan!
2: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool!
2: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Adik! Exciting? Exciting!

0: Kiss FM.
1: Uy, par. Amina ora good par. Ako rati ra gud ang imong uyab nga. Wa pa dai kay tuli.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, Piro Baskog pa. Ay kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasi, gina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong kumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga ginuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Kumulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan na nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Gagarel banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng lipot ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Si Urak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Kag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Ug 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay diretso ni mong tulon! Exciting!

0: FM.
1: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga sila ni mo bayan sa tubig, kuryente o kung

0: mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 ha! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong PCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabili. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Pwede, sa una, wala pa ko ka paminawag, XFM. Andir-andiron ako sa kong asawa.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Pero karon, sugad na ka paminawag kong XFM.
7: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin din eh!
6: Paguha diya! Wabag ko na wag panglaba din eh! Unyang taon-taon! Manghuga sa sagog plato! Pweh! Makalagot!
8: Exciting!

0: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Iya, Sakwel Humawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong ko. Dili mo nga na akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit di akong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape.

0: to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uyang pagani, mura lang duke, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety.

isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o kumbiktado. Tugtukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Caravan.
1: July 26, Adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits na, mga katropa!
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, nakisulti ni mo par. Akuratira ko di mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
4: Alright, balik tadi mga katropa sa itong pagpanaguban. Hatong ka na itong magkakingsunan ng premium D3. Discourage ka na ba mga katropa sa pag-exercise tungod kay dali ka po yun o walay nakita nga dakong improvement sa lawas? Sulay ko na ang premium D3, ang maski pakusog o maski pepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3 ang maski pakusog o maski pepektibo. Mapalit kini sa mga gaganyang mga butika at parmasya nationwide.
3: Aba!
4: Oi, good morning, yes, naka-DM sa Rent-A-Car.
3: DM sa Rent-A-Car, no?
4: Good morning, yun yan.
3: Kung gusto ninyo nga mga nindot kay mga sakyanan sa Tramabong, brand new.
4: Brand new.
3: Wala.

0: Matupan dyan dyan po rin. Morning, sir. Sayuha, nagsaba-saba. Oy, ning upaw si sir. Upaw ko no, ha? Grabe
1: po. Aba.
0: Bantog rin, saba, kayo. Si upaw, manila, sir. O, si upaw, sugod ka ron, mga tropa. Sugod mi ka ron, mag-saba-sabaan, magbuntag sa'yo, mga tropa. Ugma, mukanta ni si Ugma ba?
1: Awa, mukanta.
0: Mukanta ni Kataon ba? Last patroon. Medya, kanta ni siya ba?
1: Kanta. Sa lukol, matag-kanta. Kanta raman di ay.
0: Kanta mag-ayon niya, ano?
1: Kanta kita dito pagkantahon.
0: Alas 10. Imidya, alas 10 unya. Kuntog na ito sa alas 12.
1: Naapod kanta ta. Sa pamandi ay.
0: Naapod rin si Juan Josepina Tinambunan.
1: Hmm.
0: Pag-ibasa.
1: Si sana di ba mga klaro Josepina de, o si John, si Juan pamanin akong nang Juan si Bro Milan Ulog pamanin
0: ah, katapusan lang, katapusan
1: lang. Si Juan sana eh
0: Josepina
1: Tinambunan. Good morning mga katropa, Brad Bong. Aba ay. Ikaw na may kikrit yan eh di ayaw. Pero ako may mapapasakonan eh. Ha?
0: Tagabugkaon lang tapan.
1: Ikaw rin naging ikwala ni Josepina. O niya pa man siya bugrit sa mga. Good guy.
0: O niya. Pakantahon po ka o niya.
1: Pakantahon.
0: O si DC Itulieng Tarong. Mataba. Good morning from Quarry, Malabog, Pakibato.
1: Aba.
0: Taga Malabog, Pakibato. Ne.
1: Salamat kayo diya.
0: Ano niya taga mga Itulieng Tarong family. Di hatarong kapanahon na nagpaminaw mga tropa. Si Bato di ay... Si Bato ni ay ni sir? Ah, si Bato ni. Grabe po na. Nas likod niya si
1: Bato. Sa luyo. Sa luyo. Kanang sa luyo. Kanang to. Ayun yun ay kung ako ang Amerikana na ninyo kay basta-basta ni nalipat ba ang tagiyan ni gabi
0: nalipat gud yan okay dito baglangan katropa mga katropa gumikan kay nag nagkisi-kisi na po nato mga reporters gikan sa XFM Mindanao Reports katropang master atong unahon ni si Harilo Tabios.
1: Aba, bebe.
0: Tampuda, gipahigayon alang kini sa pagpasiguli sa relasyon tali sa pamilyang buskada o kasundaluhan. Ato ng kumplito ng Italy, manukad gikan ni katropang Harilo Tabios.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Sa mga dato, tribal leaders, barangay officials, pamilya Buscada o kasundaluhan, hingpit nang nauli ang maayong relasyon sa duha ka panig diang gihimo ang panlitob daw Tampuda ko Balagon, Julio Diaz 2026 sa sitio Mahayag, barangay St. Peter, Malibalay City, Bukidnon. Sumala ni dato sinaligan Hari Sumbungan, ang Malibalay City tribal chieftain nga ang Tampuda usa ka pamaagi aron maputol na ang kasakit sa matagusa, pinaagi sa mga pagsabot-sabot, paghangyo aron masulbad ang problema, hingpit nang nahusay, pinaagi sa kultura o tradisyon sa mga lumad. Gipangunahan usab ni Lieutenant Colonel George R. Halyurina, Commanding Officer sa 8th Infantry Dependable Battalion Philippine Army, ang paghatag suporta sa pamilya Buscada sa naitabo ni ini itong nakalabay nga Hunyo 15 human naalaan o kontra o naposir patay ang biktimang sininita Buscada. Samtang gisaysay usab sa bana nga si Romeo Buscada ang naitabo nila sa iyang asawa ni atong gigayuna diang nahinabi kini sa XFM News Team. Sumala ni Romeo nga tungod sa kawadon sa iyang pamilya ni ato sila sa Bukir ang bahin aron manggabas og kahoy apan sa wala daman nahitabo ang maong insidente
4: tungod sa kawadon sa akong pamilya muning nahitabo gikan sa pag-ingon tong akong misis nga musubida mi dito kay dili makaiskwela tong akong mga bata og digit makuta wala mga papel nagsubida mi dito nagpasan na nagribol mi ato sir ana dito bukid unya pagkuha na mo sa kanang ginabas mo na ikasupor na ko sa kanang akong mga anak. Ha? Okay. Unya, pag-abot na mo sa ibabaw, nabuto-buto naman. Unya na, buwan na gid akong pamilya.
3: Bisan pa man sa sakit nga pangitabo sa pamilya ni Romeo, dako-usab ang pasalamat ni ini sa 88th Infantry Maringal Battalion sa walay puas nga suporta sa iyang pamilya. Ni pasalig-usab ang kasundaluhan ngayon ang tabangan ang mga anak ni Romeo o ninita aron makalampo sa pag-eskwela o makasunod isip regular nga sundalo. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Kerskin Urban Soap. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News.
0: Thank you so much, Katropan Harilo Tabios, Armisin, sa detalye sa baga balita, alas 5.40 na bahay. Tantang sa Pikas Bahin Master, atong atuon po ang Jinsan, si Ivan Pulunan.
1: O, si Saki ato. Atuon mo ka na to.
0: Ang report.
1: Ang report. Ayaw katawa na to. Ato nga paminahon, ang report
0: po. Paminahon. Gisuspitsahan nga kawatan sa Jinsan nga misulay o nga tago sa uy compound aron lamang nga makaikyas sa kapulisan nadakpan.
1: Kagilingi ka na katropang bong, ha?
0: Hindi, basta-basta si Ivan Pulunan.
1: Ato
0: si Ivan Pulunan sa detalye, katropang Ivan.
2: XF

0: kini nga misulod og nagtago sa usa ka compound sa bahin sa Barangay Dadangas East General Santos City aron unta nga makaikya sa kapulisan nga nagukod kaniya. Sa pagsaysay sa residente nga si Eliza Grace Dequia sa iyang Facebook post, nahitabo ang insidente pasado alas 9 gabi, di namatikdan niya ang mga pulis sa gawa sa ilang gate nga nangita sa usa ka suspetsadong kawatan. Tungod nini, iyang gisusi ang luyo sa ilang balay gamit ang flashlight og didto niya nakit-an ang suspect nga nagtago sa kilid sa ilang bumbong. Gisenyasan pamatod pa siya sa suspect nga maghilom apan dinalian nga nisyagit ang biktima aron tawagon ang mga pulis. Paspas nga mirisponde ang motoridad, kauban ang mga barangay tanod, hinungdan sa pagkasikob sa maong lalaki nga natanggong na karon sa Police Station 1 sa GSCPO tungod sa kasong trespassing. Aron dili matanggong ang mga sakit diya sa imong lawas, batasan na ang pagtumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Ivan Polonan, sa detalye sa mga report. Bato pa ni Bro Milan Unog. Welcome back, katropa Master Tanini.
2: Aba, aba, aba, aba.
1: Welcome back, back.
2: Salamat kay mo niya, katropang Sanisi.
1: Bro Milan Unog.
2: Bro Milan Unog, mayong mga morning ni mo niya.
1: Napo si Dieter Lodobisi, bato pa. Good morning, mga katropang Sir Bong og Master Inday Tanini. Na guwapo, unya guwapa na po. Na unya gwapa na pud na he unya daw gwapa na pud daw
2: unya unya unya mga ako ba mo transform man daw niya
1: transform ganya basta to ba nanda kay buhok unya
2: depende sa ko ang hairstylist
1: hair Dabay, hairstylist na ba?
2: Yes.
1: Dabay na ka hairstylist.
2: Natural, naturalmente.
1: Ato na ito katropa Arnel o katropang master. Ato pang paminawag ang imong paborito nga
2: recipient yes,
1: sa Agusan.
2: Hoy! Kada nakakog na gimingaw dyan sa gimingaw ko dyan
1: si
2: sa Agusan.
1: Katropang Ale Vicente.
2: Ay, si Katropang Ale.
1: Ay, Vicente.
2: Tababe.
1: Ikaw ba sa 4? Tapan, regional most wanted person nga si Commander Puma. Uy, Commander Aba? Puma, sikop ko sa Surigao del Sur.
2: Commander Puma? Oh. Kao ba nasa ni Commander Abibas?
1: Adidas. Adidas.
2: Abibas.
1: Okay, dito maglagan si Katropang Ale Vicente sa detalye.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Tanggong karon sa silda sa kapulisan ang ilang top 1 most wanted person sa regional nga level. Human malamposong giselbi kaniya ang tulo ka mga warrant of arrest sa mga operatiba sa Barobo Municipal Police Station. Gila ang dakpan nga mao si alias Commander Puma. Kinsa nasayran nga usa ka kanhi platoon leader sa Guerrilla Front 38 sa rebuilding pundok si alias Commander Puma. Nag-atubang og bugat nga mga kaso. Lakip na ang frustrated murder with direct assault og upat ka ihap sa kasong attempted murder with direct assault. Ang maong mga warrant of arrest gidirekta og isyo sa Regional Trial Court Branch 28 sa Lianga, Surigao del Sur. Girekomenda sa korte ang kinatibuk ang piyansa nga maabot ngadto sa 440,000 pesos alang sa mga kaso nga gitugutang makapiyansa ang akusado. Atol sa pag-aresto, gipahibalo ang suspetsado sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine kasamtang anana karon sa kustodiya sa Barobo Municipal Police Station ang dinakpan alang sa hustong disposisyon og aron formal nga tubagon ang mga seryosong krimen nga iyang giatubang sa balaod. Katropa, aron mas butin na ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nighiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Alright, thank you so much, katropang Ale Vicente.
2: Aba, be, next, Zaki, salamat
1: na may mga mo. Ang paborito ni Lars Anyol, nga reporter sa Bukidnon, ang atong isunod.
2: Aba, si Baluwada. Si, mana ba ito kanina?
1: Michael
2: Ricabo.
1: Ang paborito ni katropang Lars Anyol.
2: Ato paminawan, be.
1: Ang idol, buha ka drug suspects. Sikop ka ni sa bypass operation, dulan nga to sa tunga sa milyon nga sebo ang nasakmit. Katropas balita, katropang Michael Ricabo.
3: XFM Mindanao Reports.
5: Jacob Sales ang pwersa sa kapulisan ang duha ka drug suspect huma nakuhaan og dulang tunga sa milyon ka pesos nga kantidad sa Cebu atol sa bypass operation sa Prokdos Central Poblasyon Kalilangan Bukidnon kadlawon niadtong Pernes Julio 2026 ang mga suspitsado na ilang sila si alias Jimmy Hamtong og alias Adong 24 anyos laborer parehong residente sa Eastern Waolano del Sur na recover gikan sa posisyon sa mga suspect ang tulo ka pakete sa gitukohang Cebu nga motimbang sa 72.80 gramos og adunay standard drug price nga 495,040 pesos gawa sa illegal nga droga na kumpiska usab ang usa ka unit sa cellphone sling bag motorsiklo usa ka libo pesos nga bypass money og uban pang mga butang giandam na usab sa kapulisan ang pagpasaka sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 bun pagpayuhot sa giniling droga batok sa mga dinakpan nga temporaryong nagtingkagol sa silda sa Kalilangan Municipal Police Station mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon tumar permis sa mga pod supplements kang gama sa East to Health Incorporated labi na ang premium D3 Subtil Capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas ako sa katropang Michael Caratoricabo ex-FM News.
1: Ikas na ba sa katropang Michael Carabo Caricabo
2: Caricabo salamat
1: Carabo Calabo na natin Carabo
2: ayan na si okay pa siya baos na mento ba litok niya be be
1: oy kariyot lang si Kwan Adri si Kiselin Kaminadi Bandoy good morning Kuya Bong yes sa Lungaog Santo Tomas Malungaog no sa Tomas Davao del Norte si Chrislyn nga Hilsano murag na idapita sa Sinangguti ba rin na Sinangguti di Tagom
2: Nakakaing Mananggiti
1: si Dodong Kuhuan Haom dai Dodong Kuhaom good morning okay murag parang ikantanini ni ma ana pa siya
2: butangin na kaya itlog sir para matabunan
1: matubuan
2: og buhok lagom na ni John Jampong para ni siya kaning lagong
1: ano ang kamay ka ng pugon
2: dumukong gina ni mong lagong
1: mauna yung makapatubo
2: lagong nga nagminjas
1: Dapat tayong ano, no? Mga
2: tiyan. Patagin mo nag-bid, mara patagin. Maning lagi. Eh, saan ka? Ano? Wala lagi dito. Wala lagi.
1: Okay.
2: Angkan na, ano?
1: Anarama na.
2: So, sige. Sige, kisa mo na yung...
1: Okay, napatay. Last two reports talaga itong dawa ito.
2: Kisa mo na.
1: Naakaroon rin ang... Paborito pa na to sa Jinsan.
2: Kisa mo na. Si...
1: Siyempre.
2: Si Ivan?
1: Ang hari, sa tanang hari.
2: Kisa mo na.
1: Si Kuan. Ang atong bagong kuan dito bagong chairman dito sa kuan sa mga gabi.
2: Kuan sa mga ni. Philip
1: Oligar.
2: Si Philip. Si Pilipa, Pilipa.
1: Pagpanimalos ko no sa motibo pagpanimalos. Motibo matud pa mga katropa sa pagpanigbas patay.
2: Aba.
1: Sa kanhing pinereso sa Jinsan. Suspect mga tropa, suspect naman eh. Ang suspitsado, himas rehas na, suspect.
2: Bungot siya ito yung lagyan eh.
1: Nuhaan na, nagkaburit
2: siya. Sa'yo, kung ganyan yung matagod.
1: Nuhaan na, ganda siya. Nuhaan na, katila. Okay, dito maglangan, katropang Philip Olegario.
6: Himas rehas ang suspect sa pagpanigbas patay atol sa operasyon nga gilusad sa Macar Police Station ni Aging Adlaw sa Barangay Labangal, Jansan. Gikumpirma sa mga otoridad nga ang dinakpan nga suspect mao ang responsable sa pagpatay kay Junel Compesor, 20 anyos nga laborer o residente sa San Roque, Barangay Labangal, Jansan gamit ang hait nga bolo. Base sa inisyal nga investigasyon sa Police Station 2, pagpanimalos ang nag-unang motibo sa pagpatay sa biktima. Gikabutyag sa dinakpan nga adunay dugay o grabe nga bangi o reklamo sa duha ka partido nga misangpot sa maong trahedya. Sumala pa ni Police Major Noel Cardo, Station Commander sa Macar Police Station, nga nakikoordinate sila sa mga nakailas sa biktima hangtod sa nasayran ang suspect. Giangkot man usab niini ang gibuhat nga krimen.
7: Akong giantuan mo sa sabalay nila during a pursuit operation, wala may resistance on his part, willing man sa to cooperate. Yung confession niya hindi yun counted. We will ano pa, we will put it into writing ang namang iyahang confession, then ipasubscribe in the presence of an attorney. Considered valid na siya.
6: Nasairan nga alauna sa kadlawon ni Aging Julio Gis, samta nagkaunog pastil sa Zone 5 San Roque sa naiskutang barangay ang biktima. Kalit matod pa nga adunay lagubo ang nadunggan sa mga residente. Nakita na lamang nga nahagba na ang biktima o nagbanaw na ang dugo sa covered court o nasuta nga doon na kiniduha kasamang tinigpasan rason sa iyang kamatayon. Sa kasamtangan, gitanggong sa police station 2 ang suspect o gikatakda mga tubang o kasong homicide o murder. Samtang nagpadayon ng pagtigom o dugang ebidensya o mga pahayag sa saksi isip pagpangandam sa formal nga pagpasaka sa mga kaso. Mga katropa, aron adlaw-adlaw maabtikon ang panglawas. Mag-Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Philip Olegario sa detalye sa mga report, mga katropa. Oy, katapos ang report atong dabaton.
2: Mick, saan na?
1: Imo paborito, reporter, usab, o technician dito sa XFM Bukidnon.
2: Aba, be.
1: Minor di edad ko, no, nga wala hatagi og sigarilyo, yose, no? Sigarilyo. Yose. Wa kuno hatagi iyo si nanunggap.
2: Grabe naman po.
1: No?
2: Grabe naman po nang inaanay. Dahil po nang inaanay ang style ang nakadrobang boom.
1: Ang biktima, murang aeroplano.
2: Ah, nga naman.
1: Nilanding ko na sa Tambalanan.
2: Di
1: ba aeroplano landing?
2: Nag-crash landing doon siya kay sa Tambalanan man.
1: Tambalanan, crash landing. Ang katropan ni sa balita, si katropang Rustom
2: Villafranca.
1: Yan, katropang Tom.
3: XFM Mindanao Reports.
8: Karon og kasong frustrated homicide. Ang usa ka 16 anyos nga lalaki humana ini gidunggab ang iyang kaugalingong higala tungod lang wala hatagi og sigarilyo nga nahitabo sa Mayprok 9 Barangay Managok Malaybalay City pasado alas 11 sa gabi, Hulyo 11, 2026. Naila ang biktima nga si Ark, 21 anyos, laborer og residente sa Maong Dapit. Sa imbisigasyon na sairan nga ang suspect og ang biktima nag-uban sa usa ka tindahan og video kihan sa ilang barangay niatong higayuna. Nangayo og sigarilyo ang suspect ngadto sa biktima. Apan ibalibad ang biktima og nagkanayon nga wala siya sigarilyo. Human niini, nibiya ang biktima og niadto sa bilyaran aron magdula. Apan pagkaalas 11 sa gabi, samtang padulong na unta mugawa sa bilyaran ang biktima uban sa iyang mga kauban, palit lang niabot ang suspect og daling gidunggab ang biktima. Bisan pa man og nisulay sa pagsukol ang biktima, nakaangkon gihapon kini og suma dinunggaban sa lawas. Nisulay pa og dagan ang biktima. Apan giyukod gihapon kini sa suspect sa wala pa kini hingpit nga niikyas. Sa pag-abot sa mga tanod, ila na yung gidala ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Medical Center kon BPMC. Sa pagkakaroon, anaana sa luwas nga kahimtang ang biktima samtang padayon nga giatiman sa mga doktor na sikop usab sa mga neresponding tanod ang suspetsadong minor de edad o formal kining gitugyan ngadto sa Malaybalay PNP. Sa karon ang suspect, anaana sa kustodiya sa Women and Children Protection Desk kon WCPD sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Alright, thank you so much, katropang Rustom Villafranca. Sa detalye sa bago report, batay no, mga minor di edad karon nga manigarilyo na katropang master. Pagkatapos kung di nimo tagaag si Garilyo,
2: manunggap na, dekado na inana katropang bong.
1: Oh, mao na siya nga kadelikado.
2: Mala nga mga ginikanan ha, bantay gina yung mga anak niya, mga ginikanan, kaya lisod ka ayog dilinyo na bantayan ha. Basing madaot ang atras na, kamo mo yung mga na, intonsis ha.
1: Neutral na pirmi. Okay, gika ni Josephine Pero Vicente de la Rama. Mato pa niya, good morning, Sir Bong. Taga Nueva Fuerza, Tagum, Davao del Norte. Sayok ayo ko na minaw ninyo. Taga Nueva Fuerza, kagapitan niya. Good morning, Kap. Oh, good morning, kagapitan. Og sa tanan karon na diha. Niya na po rin nagtanaw gyapon rin si Ma'am Lota Sagid Estrada.
2: Aba, si Ma'am Lota. Oh, aba, Lota ganahan gini si Ma'am Lota ba. Oh. Ang ganahan ni Ma'am Lota, no, kanang tila greetings. Sige, ganahan mi siyang tilaan eh.
1: Ah, napos tila greetings.
2: Ah, magpatila gini siya. Ganahan ni siyang magpatila greetings si Ma'am Lota.
1: Si Sir Orlan nga Garcia Fabular, good morning, sir. Asa magkanapita karon, sir. Thank you so much sa inyo iminyuhang pagpaminaw diri sa among pagpanaguban sa XFM. Kamo ang numero 1. Oy, si Kuan, si Bro ba, paribab. Lumakad, Iskrupulo Senior, na karon sa CDR RMO sa Valencia City, Bukidnon. May butang dua, pre. Mm-hmm. Good morning, pre.
2: Aba.
1: Oh, naapo siya mga parinti sa Santo Tomas, no? Davao del Norte, yung mga parinti na taga Drita, Tagum. Ani siya na mo anhin na siya daw mo hapit to siya dire.
2: Pohon.
1: Hapit apo medre na pagdala po kanang
2: dire kay mo hapit nga way kwal. Sir Bugayo bulong mapit kadre nya ba magsuri ani ra ta. Ana man ah.
1: Intonsis yung agi dyan.
2: Intonsis sa lahala. Sige.
1: Oh, yung ano ba ito oras, katropang master?
2: Mm-hmm.
1: Kaya pwede naman ito mga kaya na masiglar sa inyo?
2: Lala si katropang lala. Lala, nag-ginagawa, nag-amerikana na.
1: Amerikana na. Di basta siya mo sunod sa programa ang Express
2: Balita. Exciting Pilipinas. Lala, sige.
1: Wala tayong oras si master.
2: Yes, nagkasalamat mga katropa. Huwag ba naman po ang dugdung sa ito ang programa Exciting Pilipinas. Kaupanin mo sa katropang master nito rin niyo, katropang Bong Alcabre. Nagkasalamat, huwag may buntang karatotran.
1: Huwag ba, tangi mga katropa, kayo mukanta si master Indy Tanini, huwag ba mga katropa sa kadlaon. Makantahan ko naman
2: niya. Sa sila, loko man tangi nito, kanta mga itangin nito pagkantahan. Kanta kayo itang mapuno kayo mabang pulburon.
1: Okay mga tropa, pwede may gugaras masunod ang Express Balita sa Buntag. Ganyan magkauban mga tropa sa katropang Lars Anyol. Alas siya usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Dagang kayo salamat. Mga katropa, exciting!

0: Pinas, hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit

0: kalagayan sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika. The secret of health. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JF, hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regunyan the best. Sa kadahigaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala na ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya sa Santon Plus Coffee Mix Cube. Timan eh, basta kape gani sa Santon Plus Coffee Mix Cube. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala sa pagtuo

0: bukol na may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala

sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, ug daghan pang balatian. Karon, usa ka kapsula kaya ang daghang mga balatian. Sanson Plus Gold, dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Sanson Plus Gold.

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionex, daghan ang atubangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laha siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga, nagtumar ko og Visionex Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionex, slay ang kaipektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang

0: Win every Wednesday. Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Ngayong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, wagi sulo lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghalag sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ram ni sila sto. Exciting?
4: Exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

0: oras, mga katropa, sa XFM alas 6:06.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, pagpamusil patay sa Pioneer Street sa Tagum City. Naresto sa hot pursuit operations.
1: Headlines. Headlines.
0: Alias Tagalog nga tulak og Cebu sa Tagum City. Paslak sa prisuan human madakpan.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, patayng lawas sa usa ka tuig nga bata nagpabiling missing human sa landslides sa Malapatan, Sarangani Province.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, bagyong Bavi naglandfall na sa nasud China. Kapin 1.7 ka mga residente gibakwit.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, Blackwater nakabaos pinaagi sa dakong kadaugan batok sa rain or shine.
1: Headlines. Headlines.
0: Ug sa balitang showbiz, South Korean stars nga si IU at Lee Jong-suk buwag na.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako ang inyo masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
1: XFM.

0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. May buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ani na pagkatun sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hulyo 13, 2026. Mga katropa, ako si Lara Sanyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita ng Dugan. Balita sa Buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan susulod paingon sa gawas. Inom ta adlaw-adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Paspas nga naaresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station, ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang suspect sa pagpamusil patay nga nitabo sa Pioneer Street ning siyudad sa Tagum nitong Hulyo 12 sa kadlawon. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Bahan, nadawat nila ang report kabayan sa mga insidente alas 4:30 antak na sa kadlawon. O gahuman, gilusad ang hot pursuit operation. Malampuso na rakpan ang mamumuno alas 9 o alas 8:49 antak na sa buntag sa maong petsa sa Purok Magsanok, Mankilam, Tagum City. Nila ang suspect na si Randy Labajo Tatoy, 35 anyos, samtang ang biktima na ilang si Nardo Guillamacio Arindain, 47 anyos, construction worker, lumulupyo sa Marilog District, Davao City. Matod pa ni Colonel Bahan, nga migula sa ilang imbisigasyon nga nagpalit og ilim nun ang lima ka mga lalaking hubog. Nakit ini ang biktima ngadto sa usa ka tindahan nga miresulta sa pagkainitay tali sa suspect og sa nga uyab sa tindera sa nasangpit ka tindahan. Gitabangan matod pa sa lima ka mga lalaki si Randy og nabunalan kini og tubo. Mialma ang tensyon human biya ang mga liburer apan dibalik ang duha o aron mapalit usab og ilim nung makahubog. Hangtod gina kagayon og pusil ang suspect gamit ang .45 ka pistola nga miresulta sa nanaling pagkamatay. Sa pagkaroon, gikustudya ang suspect sa Tagum City Police Station samtang giandam ang tukmang kaso batok sa nabuhat nga krimen.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Dugan pang detalye sa balitang lokal, mga katropa, alias Tagalog, nga tulak og Cebu sa dakbayan sa Tagum, paslak sa prisuan human madakpan sa kapulisan. Alam sa kompleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
2: Paslak sa prisuan ang usa ka alias Tagalog, human kining madakpan sa bypass operation, nagikasa sa mga sakop sa Tagum City Police og 1st DNP MFC sa barangay Magugpuis ning siyudad sa Tagum alas 12:55 antak na sa kadlawon Hulyo 12, 2026. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, gilayong giaresto ang 24 anyos na suspetsado lalaki human kini napalitan sa poster buyer og duha kapakiteng gidudahang shabu gamit ang 500 pesos ka mark money og 7,000 nga bodol money. Ibarang mitimbang ang drugang nakumpiska sa operasyon og 2 ka gramos sa nagkantidad og 3,600 base sa standard drug price. Gikusturi na ang suspect sa Tagum City Police Station og magatubang sa kaso batok pagpayuhot sa illegal nga druga. Samtang sumala ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, padayon nilang gipahugdan ang kampanya batok illegal nga druga. Sanglit nakita niya ang nagkagrabe na problema sa syudad sa Tagum. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mele lanser matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:11 atong oras, mga katropa, wrap-up program gipigayon alang sa mga kababayenan sa lungsod sa Kapalong. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Nagpahigayog information and education lecture ang Kapalong Municipal Police Station alang sa mga membro sa Women Warrior pinagi sa Women Responsible to Act, Protect and Prevent and Enforce Laws for Children's Growth and Development Program niyatong Hulyo 11, 2026 sa Villa Climinta, Barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Gipanguluhan ni Police Corporal Venus Villamor, WCPD Investigator, uban si Patrolman Ross Jean Agmata sa IFGGAD ang maong kalihukan. Gipasabot ang mga importanteng balaod sama sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act RE 9165, RE 8353, RE 11313 o Safe Spaces Act. Ingon man, ang katungod sa kabataan og mga anti-bullying law, naghatag usab sila og mga safety tips aron malikayan ang mga krimen sa kadalanan. Atul sa Parents Effectiveness Seminar, gidasig usab sa Kapalong Municipal Police Station ang mga partisipante nga padayon nga suportahan ang mga programa sa PNP ug dayong i-report ang bisan unsang krimen kriminal nga kalihukan, pinaagi sa Kapalong Municipal Police Station Hotline o sa Unified 911, isip kabahin sa pagsaulog sa Police Community Relation con PCR month 2026 aron mapadayon ang malinaon ug luwas nga komunidad. Katropa siguruhan nga baskog ang imong kalawasan, pinaagi sa pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Alas 6:13 na ngatong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. May tambong isip guest of honor ang in-speaker si Major General Alvin Luzon, commander sa 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army, sa 28th founding anniversary sa 66th Infantry Kabalikatan Battalion kaniadtong Milabayng adlaw, Hunyo 2026. Isip kabahin matod pa sa ulog sa kapin duha ka dekada nga matinud-anong pagpangalagad sa katawhan og nasod sa maong kampo sa kasundaluan. Ang maong selebrasyon usa ka mahinungdanong paghatag og pasidungog sa 66 IB tungod sa halos 28 ka tuig nga walay hunong niining pagpanalipod sa katawhan. Pagmintinar sa kapsay og kalinaw, lakip na usab ang pagbalig-on sa mga kalampusan alang sa kalinaw og kalambuan kilabi na sa probinsya sa Davao Oriental. Mitambong usab sa maong okasyon si Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang, kauban ang mga lokal nga opisyales sa probinsya nga pagamhanan, mga lideres sa militar, representante sa nagkanaiyang ahensya sa lokal nga pagamhanan o mga partner stakeholders nga tanan naghayusa matod pa sa paghatag og bili sa dakong kontribusyon sa 66 IB sa pagpreserba sa seguridad sa lalawigan o sa papalig-on sa parag-uban tali sa militar o komunidad alang sa malungtarong kalinaw. Usa sa sentro sa maong mahinungdanong selebrasyon mao ang pagdawat sa Institutionalized Army Governance Pathway nga gihatag sa 66 IB. Isip pag ilang usab sa ilang ligon nga pagbaningkamot alang sa maayong panggamhanan sulod sa organisasyon, epesyente nga panguluhan o padayon nga pagbalambo sa kalidad sa ilang serbisyo. Gidawat ang maong pasidungog ni Lieutenant Colonel Louis Donde Habagat, Battalion Commander sa 66 IB, og gipasalamatan ini ang iyang mga tropang gingsakupan sa dedikasyon sa ilang sinumpaang propisyon. Gawas niini, gipasidungkan usab ang pipila ka mga kabalika troopers pinaagi sa paghatag o nagkadaiyang military awards o decoration isip pag-ila sa ilang talagsaong dedikasyon, kaisog, profesionalismo o matirudanong pagtuman sa ilang katungdanan isip mga sundalo sa nasod. Saya minsay gidaig ni Major General Luzon ang tibuok ha 66 Infantry Battalion ubos sa pamunuan ni Lieutenant Colonel Louis Donde Habagat. Tungod sa nindot nga disiplina, profesionalismo o pawalay paglubad nga pagpaningkamo sa matag misyon nga ilang gihuptan. Gidugang pa sa Haring Aguila sa 10ID nga ang kalampusan sa batalyon dili lamang resulta sa epektibong operasyon sa militar kon diin bunga usab kini sa dedikasyon sa matag kabalikat trooper nga nagserbisyo uban sa integridad, sakripisyo o tinuuray nga pag-amuma sa katawan. Gipasabot sab ni Luzon nga labing importante papel sa usa ka sundalo ang pagbarug isip pasaligan nga kauban sa katawan dili lamang sa panahon sa pagnagsangka apan kun dili usab sa pagtukod sa malinaon o mauswagon nga kaugmaon sa matag komunidad. Ang ika-28 nga anibersaryo sa 66 Infantry Battalion nagsilbing pagmatuod sa ilang padayon nga pagbaningkamo sa paghatag og dekalidad nga serbisyo sa katawan, pagmintinar sa kalina og hapsay o pagbalig-on sa panaghiusa sa Armed Forces of the Philippines, lokal nga pagamhanan og mga komunidad.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Oras mga katropa, alas 6:17 na sa buntag. Sa Pikas Bahay, katropa, dunay 12 arestado sa sagunsong PDNBI operation sa Davao City. Kapin 1.6 million pesos nga balor sa drug paraphernalia na kumpiska. Alas sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Buwanghon ang sagunsong bypass operation nga hiniusang gilusad sa PDEA 11 ug NBI Southeastern Mindanao Regional Office. Humaniini na aresto ang 12 ka individual ug pagkakumpiska sa nagkadaiyang drug paraphernalia nga adunay total value nga kapin 1.6 million pesos. Unang gioperasyonan ang gituhang drug den sa Sales Street Barangay 27-C Davao City nga nisangpot sa pagkaaresto sa target nga disc jockey nga si alias DJ Carr, 26 anyos, ug pagkasikop sab sa napulo kakaubanan. Lakip ang gituuhang drug den maintainer ug bar owner nga si alias Edward. Na-recover sa ilang posisyon ang 65 kabasyo sa marijuana vape, duha ka 500 ml nga butilya nga dunay sulod gituuhang tinunaw nga ecstasy ug uban pang assorted drug paraphernalia nga nagkantidad sa kinatibuk ang 255,000 pesos. Sa misunod nga bypass operation nga gilusad sa Durian Street Huna Subdivision Matina Crossing alas 5:10 sab sa buntag, dihang nasikop sa PDEA ug NBI Semro ang gikonsiderang big time marijuana pusher nga si alias Sebastian, 22 anyos, nga taga Panabo City, Davao del Norte. Nakuhaan sab kini og 39 kabasyo sa marijuana vape nga nagkantidad og total 1.6 million pesos. Susamang gipangbalhog na sa prisuhan ang mga dinakpan nga parehong nag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subli usab nga gipasiugda sa PDEA 11 ug NBI ang mga pagpaningkamot niining mabatukan ang ilegal nga mga aktibidad, ilabi na ang pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan ug pagprotekta niini gikan sa makadaot nga epekto niining ilegal nga droga. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Tagasalamat katropa ng Marvin Ebano sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Alas 6:19 itong oras, mga katropa sa Pikasbahin sa malitang lokal. Giawag ni Tagum City Police Station Officer in Charge sa Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan ang mga na nag-iaw tindahan sa Dakbayan sa Tagum nga magbutang og vault locker, alarm system og CCTV cameras sulod sa ilang mga establishmento kung gikinahanglan. Aron dili matod pa basta-basta matangag o makuha ang mga mahalong nga butang pananglit masulod sa mga kawatan, mag-aron usab nga direkta makaresponde ang kapulisan. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Bahan, na kung tabang matod pa ang vault locker nga tipikan sa ilang mga dikantidad nga butang kung gikinahanglan nilang ibilin sulod sa ilang tindahan, sanit aduna kini kombinasyon na kung tabang usab matod pa ang alarm system nga makaresponde ang kapulisan sa saktong lokasyon sa garansa kagabalay, samtang ang CCTV makatabang usab sa pag-ila sa mga responsable pananglit kung makaikyas. Nagugat ang painumdom ni Colonel Bahan human sa insidente sa paglungkap sa iPhone Store sa Brice District, Magagpuis sa Tagum City, yatong Hunyo 24 kadlawon. Din yano lamang ang nakuha sa mga kawatan ang mga cellphone. Di pasabot-sab ni Bahan nga gikinahanglan nila ang kooperasyon sa ating publiko batok kriminalidad, pinaagi sa pag-report, paghatag og impormasyon o pagsunod sa mga ilang pahimangno. Sanglit dili maato o dili maato sa kapulisan og libot ang dakbayan og pulis ra usab ang batayan sa mga daotang tao. Yatagan sab og ibugaton sa opisyal nga nakatabang ang gimuntar nga CCTV sa giransak nga iPhone Store sa Tagum City nga na-identified ang tulo ka mga suspitsado. Duha ini magsuong nga taga Marawi City samtang ang usa taga Pasay City. Ikumpirma usab sa hepe nga konektado ang pagransak sa iPhone Store sa Tagum City og sa Turil, samtang naparayon pang ilang dokumentasyon sa maong insidente aron formal nga mapasaka ang kaso ang mga suspek nga parayon pang gipangita. Oras mga katropa, alas 6:21 na sa buntag.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Detalye sa balitang regional mga katropa, hatod ka nato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea, aron nga perminte magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inamtado adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Pating lawas o sa katuig nga bata nagpabiling missing human sa landslide sa Malapatan, Sarangani Province. Atong sayron ang kompleto detalye kay tropa nga Philip Oligario.
1: XFM Report.
5: Tungod kay padayon karong adlawan ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo Jr. ang retrieval operation sa Sitio Blisong Barangay Poblasyon sa Malapatan Sarangani Province alang sa usa ka tuig nga bata nga nagpabilin nga wala gihapon makitan gawas sa napulo ka kumpirmadong patay tungod sa nahitabong landslide ni aging Julio Gis. Kay hibaluan nga ni aging Sabado, gisakay na ang 9 kabangkay sa chopper gikan sa nasampit nga lugar padulong sa Malapatan National High School aron hingpit nga madala sa pribado purinarya og mahaya. Sumala sa mayor nga temporaryo unang gihunong ang operasyon tungod sa sagunson nga ulan ug linog.
6: Sinabihan ako ng mga army, sabi nila mayor, yung 1-year-old yun ang hindi talaga namin nakaya even sa community, hindi. So nag-decide na lang talaga ako dahil medyo mahirap ang panahon, binaba namin yung 8. Siguro baka bukas or Tuesday, balikan namin, then maghiram kami ng K-9 sa Armed Forces.
5: Hangyo usab ni alias Nene, gabisan bukog na lang sa iyang apo ang makitan, aron matagaan lamang ug maayong haya.
7: Itong gabay, hangyo lang po kay Mayor, pinagkabot niya yung mga tao, gabisan bukog lang, nagmaplastar na po pagabutang sa bata. Edahan mga igsoon malagyo sila.
5: Sa dato sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, gila ang mga mentaliwan nga silang Ricky Benyaton, 31 anyos, Bonbon Kawari, 27 anyos, Prince LJ Yaton, 7 anyos, 3D Yaton, 3 anyos, Savior Yaton, usa ka tuig nga maoy nagpabiling missing. Samtang ang ikaduhang pamilya, gilangkuban sa amahan nga si Alejandro Malajan, 46 anyos, inahan nga si Gina Malajan, 44 anyos, o ang tulo ka anak na silang Jordan, 18 anyos, Reniel, 8 anyos, o Guel J, 5 anyos. Hinoon gisaad nga ang kunon sa LGU Malapatan ang talanggalas tuhon gikan sa pagpahaya o pagpalubong. Mga katropa, sakit o paitman ang mga susamang kasinatian. Apan kinahanglan nga magpabiling abtik ang atong panglawas. Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Philip Olegario sa detalye sa report.
1: Express. Balita sa punta. Express. Balita sa punta.
0: Samtang adunay usa ka mall sa Butuan, gisulod sa mga kawatan. 700,000 pesos na tangag. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
8: Buabot sa kapin 700,000 nga cash o wala matino nga kantidad sa mga baligya ang nakuha sa tuluh ka mga wala mailhing kawatan. Human gilungkab ang usa ka mall sa Robinson, Butuan City nga nahimutang sa Barangay Bayanihan, Butuan City ning nakalabay nga adlaw bulan sa Hulyo 2026. Base sa investigasyon sa kapulisan, nahitabo ang pag-atake sa mga suspek sulod sa maong mall bandang alas 2:34 ang takna sayo sa Kabuntagon na diskubrihan o gireport ni Vic Balbotin Melendres ang department store manager uban sa ilang executive officer bandang alas 10:00 na sa buntag na asairan nga pugsanong giguba sa mga sospitsado ang duha ka mga safety bolt sulod sa administration office aron makuha ang unod niini nga sales collection sa negosyo. Gisulayan usab sa mga kawatan paguba ang laing ITE machine o BPI sulod sa maong mall apan pakya sila sa pagkuha sa kwarta gikan niini. Gawa sa kas aduna sab na diskubrihang nawala nga mga gamit gikan sa department store sama sa mga t-shirt, sling bags o mga karsonis nga gituhang dungan nga gipangdala sa mga suspek. Sa gihimong joint inspection sa mga otoridad sa crime scene, nakit-an ang usa sa mga manhole o sulod sa stock room sa ground floor sa department store nga maoy gituhang giagian sa pagsulod o paggawa sa mga suspek. Laing bangag usab ang nadiskubrihan dool sa edipisyo sa may tugo diin migawa sa initial assessment nga posibleng miagi sa drainage system o kanal ang mga suspek paingon sa maong mall. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang gihimong laong nga imbisigasyon sa mga kapulisan sa Butuan City Police Office aron mailhan o badakpan ang mga responsable sa maong pagpangawat o aron posibleng mabawi ang mga kinawat nga kwarta o kabtangan. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Teka, salamat kay tropang Junji Libria sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alas 27 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nga hatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa tuldoki ang patong-patong kabalatian, pinagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Atong sayro ng mga nagunang balita, manukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal. Express Balita.
9: Mga katropa, umakyat na sa 18 ang bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng bagyong Inday at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense at kay OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro, karamihan sa mga nasawi ay biktima ng landslide sa Mindanao. Kabilang dito ang 10 sa Sarangani, 7 sa Lano del Sur at 2 sa Bukidnon. Batay po ito sa pinakahuling validation ng OCD. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa mga nawawalang residente sa Calanogas, Lano del Sur at Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nanawagan ang OCD sa publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan dahil nananatiling banta ang habagat na maaaring magdulot ng karagdagang pagbaha at pagbuho ng lupa. Gumagamit na ang MMDA ng makabagong L-shaped flood barrier bilang bahagi ng pinalakas nitong flood protection at mitigation measures sa Metro Manila. Naglatag ang MMDA ng mga L-shaped flood barrier sa harap ng Gate 4 ng Camp Aguinaldo upang harangin ang tubig ulan na nagmumula sa mataas na bahagi ng kampo at pigilan itong umabot sa EDSA lalo na sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Ang L-shaped flood barrier ay isang teknolohiyang mula sa Japan. Bilang bahagi ng implementasyon nito, nagsagawa rin ang mga Japanese experts ng pagsasanay para sa mga tauhan ng MMDA upang matiyak ang wastong pag-install, tamang paggamit at regular na pagpapanatili ng mga flood barrier. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng flood mitigation efforts upang mabawasan ang epekto ng matinding pag-ulan at maprotektahan ang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila laban sa pagbaha. Muli pong lumitaw ang lumang bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija matapos ang pagbaba ng level ng tubig sa Pantabangan Dam nitong Linggo, July 12. Dahil sa mababang water level, muling nasilayan ang ilang bahagi ng dating bayan na matagal nang nakalubog sa ilalim ng dam. Sinadyang palubugin ng pamahalaan ng lumang Pantabangan noong dekada na 70 upang bigyang daan ang pagtatayo ng Pantabangan Dam ay tinuturing na isa sa pinakamalaking dam sa Asia. Bago ito'y sinagawa, inilipat ang mga residente sa mas mataas na lugar na siyang nagsisilbing bagong bayan ng Pantabangan hanggang sa kasalukuyan. Samantala, inilunsad sa Quezon City ang kauna-unahang West Philippine Sea Fisher Folk Monument kasabay ng paggulita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award Pabor sa Pilipinas. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang programa kasama si Akbayan Representative Chel Jokno, retired Senior Associate Justice Antonio Carpio at mga leader ng mangingisda mula Zambales at Bataan. Likha ng artist na si Gary Santiago Rojas ang monumento at ay alay ito sa mga Pilipinong mangingisda na patuloy na ipinaglalaban at pinangangalagaan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Layunin po ng monumento na kilalanin ang katatagan at mahalagang papel ng mga mangingisdang Pilipino sa pagtatanggol sa soberanya at yamang dagat ng bansa.
1: Express Balita! Balita sa international! Balita sa international!
0: Oras katropa, alas 31 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nihatod ganito sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, para makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinabarimid din ato ang vision. Inam ta adlaw-adlaw og Vision Express of Gel Capsule. Mukabat sa kapin 1.7 million ka mga residente ang gipamakwit human sa paglandfall sa bagyong Bavi sa Zhejiang, China. Gipagawas sa mga otoridad sa China ang alerto sa eastern China sa wala pa maabot ang bagyo tungod sa kusog ng hangin nga miabot sa 144 km per hour. Gipatuman sa ang orange sa typhoon alert ang kaduhang pinakataas ng level sa ilang warning system. Gikansila usab ang ubang flights, mga biyahe sa tren tungod sa epekto sa bagyo o ang klase sa mga eskwelahan o serbisyo sa mga ferry aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Nagdala usab ang bagyong Bavi o kusog na hangin o pag-ulan sa habagatang bahin sa nasod Japan o Taiwan.
1: Express, balita sa buntag.
0: oras, mga katropa, alas 6:32.
1: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye sa balitang sports, sa Tognato katropa sa Turbo. Aga Turbo, dili lamang siya pang kama, kundi pang sports pa. Aron nga mas malipay si Mrs., mag-turbo si Mister. Mapalita sa mga parmasyag butika, nationwide.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Katropa, nakibawi ang Blackwater Bossing batok sa Rain or Shine ni Lasto Painters. Kumaan nilang ipildi kini sa score nga 131-108. Kailang pagbukas sa kampanya sa PBA Season 50 Governor's Cup. Ang kadaugan maoy gitanaong panimalos sa Blackwater human sa ilang kapilian batok sa Rain or Shine sa miaging conference. Nanguna sa Blackwater ang ilang bagong import nga si Kendrill Barkley. Nga doon ay impresibong debut o dakong kayong ang kontribusyon sa opensiba sa koponan. Sukad sa unang bahin sa duwa, kontrolado sa bossing ang tempo o padayon panilang ipadako ang ilang kalamangan hangtod sa final buzzer. Tungod sa maong kadaugan, maayong pagsugod kini alang sa Blackwater sa ilang kampanya sa Governor's Cup. Samtang ang Rain or Shine, mangandam sa sunod nilang duwa aron makabawi sa ilang unang kapildihan sa torneo. Oras mga katropa, alas 6:33 na sa buntag. O garon katropa, nitang maglanga itong siren, ang detalye sa balitang showbiz. Detalye sa balitang showbiz, ito yun ato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga misis, mga maring, aron nga mas mulumoy ang kutis, magnusnus na katropa og Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasyag butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline katropa, ang South Korean star nga si AU og si Lee Jong Suk, buwag na. Kisa ning kabawa ni. Ato kanin sa iron, pinagi sa ito ang showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
10: Good morning! Yes, good morning mga marites! Ay, bangon na mga marites! Ay mga marites, mainit-init nga balita today. Kikonfirman na ng buwag na ang South Korean singer nga actress nga si AU o ang actor nga si Lee Jong Suk paman sa apat katuig dilang relasyon. Kumpirma sa ilang mga agency ang tinuod nga natapos na ang ilang relasyon. Dugang usab nga marin sa duwa ka mga agency nga nakadesisyon ang duruha nga mapabilin ang ilang goda kulid. Ikasubo usab sa daghang mga fans ang ilang panagbuwag. Nagila sa uban, isip usa sa biggest breakup sa tuig. Char! Ora sila ang nagkaila ni atong 2012 sa isip co-host sa South Korean music program sa Engik High.

0: Tabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sangalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamong hawa katropa musunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. O gini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kaya pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayo mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambing nga banatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Ako si Dawn, saka maestra, maka-ulcer ko.
10: Nag-research ko ang siya'y maayo at nagawas niya ang Santon Plus Gold. Ako gusto na yan, duwa ka si Mana. Ako nagigit kaayong kausmana, dili na masakit ang akong kutukuto.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
11: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user atong paminawon.
13: Ako si Martin sa Kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong pasulod sa 5 patuig na kong pagwilde. Medyo naan ako'y problema sa kong mga. Hindi na ko kaklaro ang mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan ng makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema ug hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants maka

0: habang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata firme, klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zafon Plus Coffin Mix User.
3: Ito, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, nana ko'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinong danini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Ugli lang acid reflux yang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko gakiang kiya. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The secret of health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
7: Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bukata ba ani? Nani ba to?

0: adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latin Best G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latin Best G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Best G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page, DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

every Wednesday. Katropa, kung nangita mo og likalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multi-

0: duha sa quality garments. Sunrise Jund. Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Bagugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Sunrise Jud!
1: Sa taon plus gold user, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa tuntun sa gold trade, tumanggod sir. Hindi, gudom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, tuntun plus gold. Akong kalsulay sir, nakahurong o glokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lukmal bakong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon kung parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw ng masa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawan.
4: Si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na dahil ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Huwag ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pag-gabon-gabon, katol-katol, huwag pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maung ka mong nagibati, sama ka na ako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
0: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
0: Turbo, may maca at clavowasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at magsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, kag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
0: Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
9: Katropa Caravan.
0: Ngayong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits na, mga katropa!
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas.

0: Kurang. Usa man imong toyo.
1: Usa ka oy. Wes wes. Nagda asimo. Kamot.
0: Kurang. Matud man gud sa doktor. Bawal kuno nako moalsa og bugat.
1: Exciting!
2: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo Tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na ulit palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa, 75, Pero Baskog pa. Ay kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom, mga 2 kadlaw, 3 kadlaw, mura mag ni Baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sauna? Okay. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, naging akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na gagtuhod video. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang go. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. DCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng lipot ko.
3: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Si Urat, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Paghumagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
8: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
9: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adit gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
8: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa kasaykwis, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga piil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
1: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, magkikita ko din.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausab ang imo na una, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausab man ka.
12: Sangu ka, oy.
11: Dumba. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko ginangawa ka gimingaw na ako.
12: Ay, matayag. Stress.
11: Dong.
12: Usa man ka.
11: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, inani. Arang ganado ka. Sige na.
12: Turbo.

0: Pagikan Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: Mariel Davao Oriental, good morning City of Matik. Welcome mga katropa, higala to mga pinalangga o suking tigpaminaw. Sing atong exciting Monday edition. July 13, 2026 edition mga katropa. Sa programang Bullseye. Mayugi ko ninyo mga katropa, sulod sa duha ka oras pagkatod ka ninyo sa labang labas ka mga impormasyon. Katikaran aksyon pang hinabo balita. Dili mga daggo nga hisgutanan, mga higala diri kanato sa siyudad sa Mati, probinsya sa Davao Oriental, kapupud-an sa Mindanao ug tibok nasod Pilipinas. Sa ato mga kasigbit ka mga kalungsuran, mga katropa, madayaw nga kabuntagon ka mayuhulot. Diri kanon sa segundo distrito sa atong probinsya mga katropa, sa lungsod mga higala sa San Isidro. Ya mga higalas, lungsod sa Gobernador Generoso. Lahos mga higalas, lungsod sa Lupon ug Banay-Banay, good morning. Diri mga igsuod sa atong first district sa Davao Oriental. Good morning sa atong mga kaigsuonan diha karon sa lungsod sa Tarragona, lungsod sa Manay Caraga, lungsod sa Boston Castile. Kuban pang naabtan mga higala karon sa atong pagpangalagad. Good morning, welcome na mga katropa sa programang Bullseye. Kaumalin nyo karabutaga mga igsoon si katropang Vicente Pichon IV. Ino Mr. Bullseye mga higala karong buntaga. Nabagat na mga igsoon sa ato mga technical partner engineers. Sa technical side, kaumalin na ito karong buntaga si katropang Virgil Picong Ordinesa. Like po ta mga katropa sa atong Facebook page. Pwede na ninyo i-search mga higala sa atong social media page. Ang XFM 99.1 Mati City mga higala o simultaneous broadcast mga igsuon sa atong YouTube channel ang XFM Mati Official mga higala. Morning sa akong igagaw sa dakpayan sa Davao gawa Nico Del Coro. Good morning, mga ibutang mga katropa. Dari karon sa atong nasakupan sa 26, tanan ka mga kabarangayan, mga katropa, syudad sa Mati. May buntag ka na itong tanan. Yan karon sa itong mga shoreline communities, mga higala. Good morning. Adira sa Barangay Bubon, Barangay Dahikan, Barangay Lawigan, Barangay Luban, Langka, Kabuaya. May buntag ka na itong tanan, mga higala. Dari karon, sentros poblasyon. Panayaw nga kabuntagon, kamay hurot, mga katropa. Bayo-bayo, mga higala, nga itong mga naka-line up nga mga iskutanan, karong buntaga. Dunay kuan mga igsuono, dunay kininiang nindot nga mga balita karon. Diri karon sa atong probinsyal nga pagamhanan lakip na. Diri karon mga higala sa atong syudad sa Mati mga igsuon. Dunay kininiang mga katikaran mga igsuon nag pa-entrance examination mga higala ang atong syudad sa Mati inabagan mga higala. Of course sa kininiang tabang mga igsuon gikan sa buhatan mga katropa sa atong kongresista sa ikaduhang distrito mga igsuon. Ubay-ubay mga katropa ka mga kabatanunan ang nakisalmot mga higala anining Philippine Military Academy Entrance Examination o kon PMAEE ang kaniadtong milabay nga Hunyo 11 ug 12 mga higala nga gibahigayon diha karon sa Mati National Comprehensive High School. Muli ang chance mga igsuon sa ato mga kabatanunan nga mangin parte nining atong prestigyosong military school for officers mga higala sa atong nasod Pilipinas kung sa diin daghan mga katropa ang nakakuha og ni salmot nining nisgutan nga entrance examination sa PMA mga higala o kon Philippine Military Academy. Inisyatibo kini mga katropa sa atong sikat district congressman nga si Chino Miguel D. Almario, kauban mga katropa ang People's Administration ubos sa programang Maayong Edukasyon para sa mayong kaugmaon mga higala sa kininiang inisyatiba usap sa atong halangdong mayor nga si Mayor Joel Mayuzi Almario. Good morning sa atong mga viewers and listeners. Karong buntaga mga katropa, standby mo. Ngayon yung taon-taon mga igsuon, doon na po tayo mga balita sa nasyonal. Huwag yun yung mga isgutanan, mga katropa, ng atong palawban. Good morning sa atong first viewer karong buntaga, katropa nga Randy Arciaga Santisas, good morning. Dripod mga higala sa ato mga kaigsuunan nga na karos Barangay Science, diya karos Barangay Don Martin Marundan, Barangay Badas mga higala, o kuman pa nga mga kabaranggayan nga nasakupan sa atong syudad nga maabtan karon sa atong pagpangalaga o pagwaragwag sa kahanginan mga katropa. Mbunta, good morning sa atong halangdong mga konsihales. Ato mga idolo diha karon sa 8 City Council mga katropa. Councilor Raul M. Andupuesto, good morning. Councilor Sina Ol Campos, may bunta. Uguman pa nato nga mga konsihales, mga higala diha karon sa atong 8 City Council. Good morning sab sa atong Barangay Kapitan. Diri karon sa Barangay Sentral mga higala. Maupod siya mga katropang presidente sa Liga ng mga Barangay Siyudad sa Mati, Barangay Kapitan Daniel Makaubos. O dito ta sa ila mga higala katong niaging adlaw mga katropa nagkuha ta og barangay clearance. Perteng paspasa sa proseso mga igsoon. Dunani unta mga higalang proseso sa matag barangay. Good morning po sa atong IPMR or IP Representative Siyudad sa Mati, Councilor Jing Arles, good morning. Buntag, Councilor J.R. Pang, atong Committee on Finance and Committee on Tourism, mga higala. Of course, atong halangdong mayor, Mayor Joel Mayo, si Almario, good morning. Good morning sa atong halangdong gobernador, Gobernador Delson Boy L. Dayanghirang, may buntag. Sa atong mga kaigsuunan, nga napakaroon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga higala, nagadigamo, nagpanikay-sikay pa. Hiling kabunta, kasayong kabuntagon sa adlaw nga Lunes mga igsuon, madayaw nga kabuntagon. Kumusta ba ang atong preparasyon karong buntaga? At sabay atong nahikay nga pamahaw para sa atong pamilya, sa atong mga mahal sa kinabuhi mga igsuon para karon sa preparasyon sa adlaw nga Lunes. Una ang adlaw mga igalim bukada sa adlaw karong nga simana. Busy na po ang matag pamilyang matinyan. Hiling atong mga hikotaron sa atong mga obligasyon karong buntaga mga igsuon. Imbukada mga higala sa atong introduction sa programang Bullseye karong buntaga. Kining atong mga isgutanan, mga igsuon, mga katropa, kining mga impormasyon, katikaran, aksyon, mga panghitabo. Atong hiatod kaninyo mga higala. Atong balikan, commercial break sa atas. Umalik mga katropa ang programang Bullseye yung si katropang Vicente Pichon IV. Kuman sa mga pahibalo, standby!
1: Sikap Lodi nang apply sa barberohan o dinhi.
2: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
3: Basta man!
2: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
3: Basta ato!
2: Ang mga apply unta kong barbero.
3: Hala, showy! Showy ha? Ayot yan! Among! Itawa, tini!
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
3: Bayot ka?
2: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Kuya, sa Axel Mamawan, 53. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanan sa unang gabi ko katulong sir. Lili mo nga na akong baba. Nagsalamat ko sa ni Lord Jesus nga iyan, di ayos ko mga akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Annabelle, nagabatanggin niyo village sa Tina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa MUA, Karinderia. Dili lalim magdindak kay Kapoy Kayo. 24 hours. Kamong tindahan, Kapoy Kayo. Sakit imo, lawas o katulugon pa. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o kami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kailumpuan yung kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong katulugon. Sukad na nakinom.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauties

0: Skin and Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sentin Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sentin Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sentin Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ay, yung bawal ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ayun mo vitamins. Okay na magal.
2: Saton, patanase, hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tagdala sa kanong tubig daan. Im na, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yun kalintig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
5: Oy, pareng Lodi. Grabias damgon ako pareng Lodi, oy.
6: Bauba. Usa ba din ang imong damgo de pare?
5: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
6: Bati nga pa kang sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
5: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
6: Oh, usya may problema.
5: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
6: Usya ila siya.
5: Patuyo paita pare. Exciting kayo. Ito yung exciting nga yun.
2: Exciting.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM.

7:27 in the morning, mga katropa. Alas 7:27 na. Sa sayong kabuntagon, mga iksyon sa likanon sa atong pagpangalagat sa programang Bullseye, mga katropa. Dali ha sa

Welcome back mga Exonder karon sa atong tulumanot. Monday exciting edition sa programang Bullseye. Laban gyapon ninyo mga katropa si Katropang Vicente Pichon IV. Inyo Mr. Bullseye mga higala kinabagan ni Engineer Virgil Picong Ordenes. Dirita mga Exon sa atong mga naka-line up ng iskutanan karumbutaga mga Exon. Atong miaging adlaw mga higala nagpahigayon mga katropa ang atong probinsya sa Davao Oriental. Niining atong National Disaster Month Resiliency Seminar or Celebration mga Igsoon. Kung sa din gisgutan mga higala dito mga katropa, pagpanguna sa atong gobernador sa probinsya nga si Governor Nelson Boy L. Dayanghirang, kauban ang atong mga kawani sa Office of the Civil Defense mga higala. Kining kick-off mga igsoon sa Davao Oriental nining atong National Disaster Reduction Month o National Disaster Resilience Month mga higala. Kung sanin mo kini mga katropa ang higayon na nag-convene ang Tibok Rion 11 dari sa probinsya sa Davao Oriental mga igsoon para hisgutan palauman mga higala ang mga resiliency endeavors and efforts batok sa mga disaster mga higala nga posible masinatian diri karon sa atong probinsya mga higala sa Davao Oriental mga igsoon. Now katuni mga higala katong Hunyo 9 kung sa din opisyal nga gilusad mga higala sa probinsya sa Davao Oriental sa latong lalawigan ang selebrasyon sa National Disaster Resilience Month 2026. Pinaagi mga higala sa Osaka Environmental Caravan o kining Regional Kick-off Press Conference. Kung sa din ang inyong mga katapo, mga lokal nga katapo sa media, mga higala sa probinsya, o diri karon sa ato, syudad sa Mati, nahatagan o higayon nga mapangutana ang atong mga pangutana, mga higala, niya karon sa ato mga opisyales sa gobyerno sa mga ahensya nga maoy direkta, mga higala, nga gadumala nini mga resilience and disaster operations. Matag higayon nga dunay kalamidad mga higala. Atol sa maong regional kick-off press conference, gibutsyag ni OCD Regional Director, OCD 11 Regional Director Sir Ednar G. Dayanghirang, nga mausab ang chairperson mga higala sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council 11, nga mahinungdanon mga higala ang ligon nga koordinasyon o paraghiusa mga higala sa tanang sektor aron mapalambo pa mga higala o mapabaskog ang kaandam o kaligon sa mga komunidad sa Dibok Rehiyon mga higala, let alone diri karon sa ato sa Davao Oriental mga igsoon. Atol sa maong kalihukan mga higala, itambok usab ang atong snappy mga higala o kugihan nga Davao Oriental Police Provincial Office DOPO 11 or DOPO Officer in Charge Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. para po sa kabahin mga katropa sa atong kapulisan. Ikabalo mo mga katropa, kining ato mga kapulisan sa probinsya, usapod ni sila mga higala sa labaw una nga mo responde sa matag higayon nga dunay mga emerhensyang kalamidad mga igsoon. Mogini ang atong matikdan mga higala ang atong kapulisan. Dili lamang ni sila mga higala nga nagtutok para mabantayan ang gahapsay o galina o siguridad. Apan usa ni sila mga higala ka-importante nga kabahin sa atong disaster response sa komunidad at tol mga katropa nining mga kalamidad mga igsoon. Gihatagan po mga higala o kabukaton ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang ang nahimong guest or ginini ang prime speaker mga higala at tol sa maong aktibidad. Ang importansya mga higala sa kaandam sa atong probinsya sa Davao Oriental sa mga lokalidad, munisipyo mga higala o sa katawhang oriental nga Dabawanyo aron epektibo mga higala nga mapahigayon ang mga preventive measures mga igsoon niining mga kalamidad. Kadi magidni pwede mga higala nga diya palabang nato ma-assess mga igsoon ang preparedness kung diya mga higala maabot na
kining mga kalamidad, simbakulang linog, bagyo, guban pa. O giha pa lang ta, manganda, mga igsoon, isip probinsya, mga katropa. O bitaw, mga ikyala, nga usa sa prioridad karon pakusgan, mga igsoon, kining mga disaster relief operations and preparations, mga higala, para sa Tibuok Probinsya. Ang usa ka punto dito, mga igsoon, nga atong napangutana, kang OCD 11 Regional Director Ednar G. Dayanghirang, kang Sir Nanan, mga igsoon, mao mga higala nga kanunay man ang preparation. Kining preparedness, mga higala, halos kada adlaw ni nga ginahimo sa Office of the Civil Defense, sa ato mga PDRRMO, MDRRMO. Bisag diri sa ato sa CDRRMO, mga higala, siyudad sa Mati, boy puas ug way undang, mga katropa, ang preparasyon niini. Pero kinibing kong linog, mga higala, usa sa pinaka-epektibo nga preventive measure niini para walay mabiktima, mga higala, nga mga gambalay ug mga guba ug hugmak, mga katropa, ingon ana ka dako nga danyos, mga igsuon, ang madangatan, mga higala. Kining proper land use, mga igsuon. Kining pag-identify nining mga lugar, mga katropa, kung asa to mga fault line. Kaya dili dapat tukuran og bisag unsa nga gambalay, mga igsuon, tungod lagi, mga higala, kay high risk nga mga lugar. Dili lamang, mga higala, mga katropa, sa mga fault line, apan kadto pong mga flood prone areas ug landslide prone areas, na identified na, mga katropa, ang dapat, mga higala, dunay proactive measures sa katong panggamhanan. Ang mga lokalidad, mga higala, particularmente tungod kay bisan pag unsa nga gambalay, mga igsuon, nga matuko diha, mga higala, hilabi na permanente nga istruktura, wag imagina, mga higala, sa local government unit. Mangayo na sila diha, mga higala, og mga permits para matukod nila ang mga gambalay. Mabitaw, mga katropa, higala, nga ang usa, mga igsuon, sa gipunto ni OCD 11 Regional Director Ednar Nanan Dayanghirang, kining implementation sa mga legal measures, mga higala, batok sa mga malapason, mga igsuon. Kaya matingala, mahibong, mga higala, usa, mga katropa, sa gisite nga example ni OCD 11 Regional Director Nanan Dayanghirang, as one of an example, mga higala, is kadtong eskwelahan nga natukod, mga higala, diha karon sa Barangay Luban, mga igsuon. Kaniyan po pa ni, mga higala, wag gani magamit karon, mga katropa, tungod kay ang itukuran, mga higala, na asya sa tiilan sa bukid, mga igsuon. Now, in the earlier years, mga igsuon, kato mga milabay niya, linog, mga higala, ang katong bukid, mga katropa, nga gitaparan sa pagtukod sa naisgutan ng eskwelahan ng istruktura, nibigay ang portion ato, mga higala, may gani kay wag yun matabunan ang Tibuok eskwelahan, mga katropa. Nato'y gimension ng eskwelahan, o matod pa gani, na-mention gani ni OCD 11 Nanan Dayanghirang, Regional Director, nga natukod ang naisgutan, mga katropa, ng eskwelahan. Panahon matod pa sa milabay nga administrasyon. Mabitaw, mga higala, nga nakapangutana siya kung anong natugutan ang maong pagtukod sa tulungaan. Nga klaro man kaayo nga high risk nga area na dapat no build zone, mga igsuon, tungod, mga higala, kay tiilan sa bukid o dako ang posibilidad nga mahitabo ang maong mga paglandslide. Oh, nahitabo yun, mga higala, and wa matod pa na gamit abawang tulungaan tungod kay bisan pa man, mga higala, nga wa kini maabtan sa pagdahili sa yuta o landslide, apan dunay risgo, mga higala, nga basig sa sunod si Bakulang nga mga pag-ulan o bagyo, hindi baka paglihok sa yuta, mga higala, pinagis paglinog, basig mo bigay ang dakong porsyon o dito na, mga higala,
may tabo ang trahedya mga igsoon. So sayang lang mga katropa ang gigasto sa atong lokal nga pangamhanan kaniadtong milabay nga mga panahon sa pag-aproba o pagpatindog sa maong eskwelahan nga di magihapon magamit mga igsoon. Now, mauni mga higala ang usa sa punto ni Ardi Nanandayang Hirang sa Office of the Civil Defense nga dapat matud pa mga katropa ang mga lokalidad gikan sa mga munisipyo paingon sa probinsya mangin mabinantayon mga higala og ipatuman gayud mga katropa kining comprehensive land use of the Philippines.

Office of the Civil Defense, sa MGB mga higala, or sa atong kining control mga higala sa data mga igsuon, sa mga fault lines mga higala na tunong yun nga ang imong luna na sa fault line mga igsuon, di na tamurisgo mga higala sa pagtukod pa. Because sooner or later mga igsuon, mabitaw nga i-identify ang mga fault lines so that the people will know and our government will know kung asa ang posible nga mga kusog nga pagtayo ug lihok mga higala sa bisan babag gagmay nga mga paglinog mga igsuon. Sunindot ni mga higala ang nahitabo nga NDRM 2026. Kining National Disaster Resilience Month 2026. Ngayon, ipahigayon din mga higala sa probinsya sa Davao Oriental. Kaya matod palagi mga higala ni OCD 11 Regional Director Nanandayang Hirang, usa ang Davao Oriental nga posible mga katropang makasinati sa giingong the biggest one tungod matod pa kay Duday fault line nga anaa lamang mga higala diha karon sa kadagatan at ubangan sa dagat Pasipiko or kining adto Pacific Ocean mga higala, diri mismo mga igsuon nagatubang sa probinsya sa Davao Oriental. 7:41 in the morning mga katropay, bukada mga igsuon sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye. Balik mga higala ang ato programa o kung siya katropang Vicente Pichotofor. Kuman sa mga pahibalo, stand

0: apa palitan lang gong-gong si Garilio?
1: Unsa nga si Garilio?
0: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
1: Hoy, Kaplodi, bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more?
2: Mga katupa, exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nainala siya, mag-anayana siya, nagkawala, nagkawala siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Muna yung pinakamid na bis na kinawala, magod, basta ka

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka mohamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, maka-stick to wanagyod ka.

0: Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahal.

0: mga butika nationwide.
1: Balot! Balot! Balot! Balot!
2: Ay, balot! Ay, balot!
1: Piten!
2: Nga kaya sindi, ha?
1: Naa!
2: I-apil po nung syagin!
1: Again! Again! Again! Exciting!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pusaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaan! Dinhisa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 7:47 in the morning, mga katropa. Welcome back, mga igsoon. Ikaroon sa atong tulumanon ang pagpangalagad, mga igala, sa programang Bullseye. Exciting Monday edition, mga igala, pizza 13 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Good morning, katropang Leo Labadan. Good morning, katropang Randy Archaga Santisas. Nagtanaw karubuntaga, mga igala. Soban pa nato nga mga katropang nagtanaw sa atong Facebook Live. Soban ka po ninyo karabutaga mga igsoon hangtod alas 9 sa iyong kabutagod si katropang Vicente Pichon IV. Napaganda mga higala sa atong mga technical partner engineers technical side. Soban nato karabutaga si Engineer Virgil Picong Ordineta. Soban ka kabutagod mga higala medyo gloomy. Ha? Medyo wala kayo magpakita ang atong haring adlaw karabutaga mga higala. Hopefully, medyo muayo ang atong lakad sa panahon, mga igsoon. Pero dapat, mga higala, sa atong matag pagmata sa kabuntagon ang atong ginakape. Healthy nga kape, mga higala. Kiring atong Santon Plus Coffee Mix, mga igsoon. Perfect, mga higala, ang kauban nato sa pagmata sa iyong kabuntagon, mga igsoon. Bisag unsang orasa, mga higala, sa matag adlaw. Kiring atong Santon Plus Coffee Mix, mga higala, makatabang kini. Aro mapugngan mga higala kining mga sakit ug baladian nga mahinungdan nga maluya ang atong pamilya mga igsoon. Ma-regulate pod mga higala ang pagpitig sa atong kasing-kasing ug mopakalma sa atong mga nervous system mga higala pag ang atong ginainom mga higala ang atong lamian og healthy nga kape nga Santon Plus Coffee Mix. Kaya doon ang kinig amunggay, mangustin og soya beans nga ingredients mga higala. Mga healthy og natural ingredients mga igsoon ang atong composition. Sa atong lamian og healthy nga kape nga Santon Plus Coffee Mix mga higala. Ma-regulate mga higala ang pagpitig sa kasing-kasing mga igsoon. Kung mapakalma sa atong nervous system tungod kay ang atong Santon Plus Coffee Mix. Wala kining sagol nga caffeine mga igsoon, all natural ingredients. Kulita, mabalaka mga higala nga basig nervyoson ta. Sa matag tinion mga higala nga kita mga pe. Kini pong atong kape mga higala mutabang mo pa normal sa pagpagawa sa mga hormones. Sa atong kalawasan o kining atong kape mga higala indot kini mga igsoon kay walay side effects mga igsoon tungod kay natural ang ingredients mangosteen, kamunggay o soybeans mga higala. Kining atong lamian nga kape mga higala available kini sa inyong mga suking butika nationwide o sa atong mga Yes to Health Incorporated Clinics mga igsoon. Kining kanato atong mga higala sa City of Mati ang atong Yes to Health Clinic na himutang yan sa may ground floor lamang sa may A Square Building sa may Quezon Street, Barangay Central, ning siyudad sa Mati, mga igsoon. Kaya nindot na mga higala, parisa na to, mga katropa sa atong kampiyon nga kombinasyon ng mga nindot nga food supplement products, mga higala, sa Yes to Health Incorporated, ang atong lamian nga kape para sa atong vitamin C nga panginahanglan sa atong pamilya para ma-boost ang atong mga immune system, mga igsoon. Patumara, mga higala, ang atong pamilya sa Santon na sa atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Kinikmangong atong Santon Vitamin C mga ginikanan, natulang kini spirulina nga puno sa vitamin A. Kung 10 times mga higala nga mas daghan og vitamina kaysa carrots mga igsoon. Nakausab nga tabang mga higala ang mahatag sa atong Santon Vitamin C sa pagpalambo sa atong immune system aron dili-dali magkasakit ang atong pamilya og kanunay magmalipayon mga katropa. Ang atong Santon Vitamin C mga higala mo kini ang atong alkaline nga vitamin C. Kapalit gihapon mga higala ang atong nindot nga produktong Santon Vitamin C. Atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C sa inyong mga suking butika nationwide. Kapalit mga higala diripod sa atong Yes to Health Clinic na himutang mga katropa diha sa may ground floor A Square Building Quezon Street, Barangay Central ng siyudad sa Mati, mga igsoon. Invest mga higala sa mga nindot nga produkto, mga igsoon, sa atong mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kini mga higala, gidisenyo yun mga higala ng atong mga produkto para makatabang sa atong komunidad, katawahan mga higala, pinagi mga katropa sa atong mga natural products and remedies, mga igsoon. 7:52 in the morning, mga katropa, dirita mga igsoon sa lain pa nato mga isgutanan. Ang 10th Infantry Aguila Division sa pagpanguna mga higala ni General Alvin V. Luzon nagpahigayon kini mga higala og groundbreaking ceremony sa usa ka multi-purpose building diha karon mga katropa sa Barangay Tibulao dito ni sa Carmen, lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Kadong milabay nga mga higayon, mga higala, parte kini sa Balikatan Exercise 41-2026. Ang naisgutan nga proyekto, mga higala, gi-implementar. Ubos mga igsuon sa Joint US-AFP Engineering Civic Action Program o kon NCAP, mga higala, o usa kini ka key component sa Balikatan Exercises nga gasuporta sa humanitarian assistance o disaster response para sa mga lokalidad, mga higala, delikanato sa Rion 11, mga igsuon. Sa key component, mga higala, kining humanitarian assistance and disaster response kung sa diin, mga igsuon, para kini sa community development. Ang tumong og tinguhan ini, mga higala, para sa ligon nga kooperasyon tali sa atong Armed Forces of the Philippines, pinagi sa 10th Infantry Aguila Division o sa koordinasyon, mga higala, sa 534th Engineering Construction Battalion o 27th Infantry Battalion, ubos, mga higala, sa 1003rd Brigade. Diha karon sa Municipality of Carmen, mga higala, sa Davao del Norte, kung sa din ang napili nga barangay, mga higala, nga hataga nining nisgutan nga multi-purpose building mao ang barangay Tibulaw sa Carmen, Davao del Norte, mga igsuon. Now, gisuportahan po ni mga higala sa 10th Civil Military Operations Battalion o sa ato mga local security forces, mga higala. Now, doon ay gipahigayon, mga igsuon, atol sa mga okasyon nga tribal ritual, mga igsuon, kung sa diin gilubong, mga higala, ang time capsule nga mao'y usa sa highlight sa maong seremonya, mga igsuon. Nindot ni mga higala kay ang atong mga kasanduluhan, mga igsuon, ubos sa 10th Infantry Aguila Division sa pagdumalahan ni Army Major General Alvin B. Luzon, Philippine Army, ang atong commander, mga higala, sa 10th Infantry Aguila Division. Sa iyang pamahayag, mga higala, siya nagkanayon nga kining mas dako, mga higala, nga impact o inisyatibo nga ginahimo karon sa atong Armed Forces of the Philippines. Kauban, mga higala, ang atong counterpart, mga igsuon, sa US Army. Kay parte man ni mga katropa sa Balikatan Exercises. Beyond military training matod pa, ang Balikatan mas nagpalig-on karon, mga katropa, sa partnership sa atong kasundaluhan o kasundaluhan sa Estados Unidos para pangalagaran ang katawhan diri karon sa atong nasod Pilipinas, mga higala, let alone diri karon sa atong Rion 11, mga igso. Daw gidugang pa, mga higala, ni Major General Alvin B. Luzon, Philippine Army, nga ang 10th Infantry Aguila Division, padayon, mga higala, ang ilang commitment para sa pagpalig-on sa kooperasyon, pagpabaskog, mga higala, sa mga kapabilidad o paghatag, mga higala, niini mahinungdanon nga suporta ngadto sa komunidad sa ilang area of responsibility, mga katropa. Congratulations diha karon sa lungsod sa Carmen, particularmente sa Barangay Tibulaw, Carmen, Davao del Norte. Dili lamang diha, mga higala, ang posible nga mahatagan pa, mga katropa, og dugang pagpanerbisyo sa atong kasundaluhan, particularmente sa 10th Infantry Aguila Division. Ang ato pong kuandre, mga higala, ang atong kasundaluhan, mga igsuon, ubos sa 1001st Infantry Brigade o sa atong 66th Infantry Battalion. Gabaguhay lamang, mga higala, nagpahigayon usab sa ilang kuan, mga katropa, sa ilang 28th anniversary, mga igsuon, katong milabay nga Hunyo or Julio Gis, mga igsuon. So, sa laing bahin, mga higala, ang atong 1001st Infantry Brigade gipangadlan usab, mga higala, karon isip Camp Captain Michael V. Ilarde o Vilarde, mga higala. Kinibitaw ang atong 1001st Infantry Brigade ginahimutang sa City of Mate, mga igsuon, Doon na siya ay pangalan karon mga higala nga Camp Captain Michael E. Villarde. Giyatagan o permanente nga pag-ila mga higala, ha? Isip kining tribute mga igsuon kang Captain Michael E. Villarde, Philippine Army. Usa ka opisyal mga higala sa Philippine Army kini siya. Nga nailhan isip maisog mga higala nga opisyal. O tarong ang liderato mga higala o dunay dedikasyon. Sa alagad mga katropas katawhan, opisyal mga higala nga pangalan kaniya ang headquarters sa 101st Infantry Pag-asa Brigade. Isip Camp Captain Michael E. Villarde na karong panahon na. Now, si Captain Villarde, mga higala, usa ka graduate sa Philippine Military Academy, nga nakomisyon isip opisyal kaniadtong 1994. Og nagserbisyo pod kini siya, mga higala. Sa Special Forces Regiment Airborne sa Philippine Army, og dailhan kini siya, mga higala, nga nanguna sa mga operasyon diri karon sa Davao Oriental sa pagpalig-on mga katropa sa CAFGO Auxiliary Active Auxiliary o CONCAA o pagpatuban mga katropa sa mga civic action o medical missions isip kabahin sa paningkamot sa pagpalig-on sa relasyon sa atong kasundaluhan paingon sa katawhan para makabot ang kalinaw sa mga komunidad mga higala. Now, sa milabay mga higala nga Hulyo 2000 mga igsoon, namatay kining si Captain Villarde atol ka sa combat operation sa Davao Oriental kung sa diin iyang gituman mga katropa ang iyang katungdanan hangtod sa katapusan mga igsoon. So, doon mga higala nga gitagaan mga katropa o pasidungog kining si the late Captain Michael E. Villarde. O gipangalan sa iya karon mga katropa ang headquarters, ang kampo sa atong kasunduluhan, ubo sa 101st Infantry Pag-asa Brigade mga igsoon. Ay mga ingunaan ni mga higala nga opisyal sa atong kasunduluhan mga igsoon mo ni dapat mga higala ang ginapabarisan. Sundon mga higala sa atong mga bag-o nga mga kasunduluhan tungod mga higala sa pagpangga sa iyang pagpanerbisyo. Sayang dedikasyon mga higala sa iyang propesyon. Sayang gihatag mga higala. O yung kining gitawag nga the ultimate sacrifice. Ang iyang yung kinabuhi bugti mga higala sa gipakigbisog karon sa atong kasundaluhan para makabot ang kahapsay ug kalinaw sa tibok komunidad mga higala sa tibok nasod Pilipinas. Alas 8 impunto na mga katropa sa iyong kabuntagon. Dari karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bulsay. Balikat na ito mga higala, ang daghan pa na ito mga hisgutanan, ining mga hisgutanang nasyonal. O, doon ay balita din mga higala ha. Ambot kung muuyon ba mo ani mga katropa, pero doon na karoy retired Supreme Court Associate Justice nga nagtuo mga higala, nga klaro kuno, nga gustong ipapatay ni Vice President Sara Duterte si PBBM mga igsoon. O nihatag po siya sa iyang personal nga opinion. Ha, kay retired Associate Justice naman ni siya mga higala. Pero bukat ni mga katropa ang giluwatan nga pamahayag. Dining usak ka Associate Supreme Court Justice mga higala nga nagtuo matod pa. Nga klaro nga gusto matod pa nga ipapatay ni Vice President Sara Duterte si PBBM mga igsoon. Italia kung kinsa ni mga higala nga Associate Supreme Court Justice. Bumalik mga katropa ang programang Bullseye si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binaw, be? pinagali ka inches ni nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan na kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong